Okay, ino kumanya munange obulamu nga webutambula. Eno mami yasaze kujambirika kusigiri. Eno mani poro kui otutegera kakati mwino kubera timu mami yasaze mwino kwa saimueta imweno kati mwata nsendo kwa mkanga mwiriba kale no obulamu nagamba nja kubera nga obulamu mbubatu usako no manya bita mbula bitia kale no munango mbulamu obwabuli jo anadala munange mwabantu elisada misinga tukena netu plani inga nyo to plani inga nyo kubanga munango obulamu bobo njini buina plani zo atuwa ino kujukida inti memories eze nungi zetu yisemu mbulamu episode bisinga tetuwazi plani inga akato ina plani na yezi kumazeke mirembe oga mama nange plani zanga guno mwaka bili abili mukanga kakati na ulabala na ino kula buwenti de buwenti to mbulamu buno tomu stressing na plani zizo kubanga na bubu ina plani ezabu go kakati goja kuroza go plani inga weka so atana buwa elimu nange mukorachi hebu plani inga era babi ganye munange tewe stressinga banange era nali subira kino banange kiganya to planninga nyo don't overplan to planninga nyo kubanga mulimu ne bintu byojukira kati nga beautiful memories buli wajukira no gamba oh my god ngabo memories wa bwali so sweet ne nga ata munange tewe planninga bwakola ki bwajja buzika kati munange toina kubera nga we stressinga na bulamu.

from Ronald Runji, the Duchess, kuva Musiriva, Baboza Entertainment, ngabweleza kwa naba na Nduto, ata munange nawe, ngo inayo na Nduto akutawanya, awe soka weteleze, wenonye, ogambe na Nduto, ono ruacha, ntawanya, chitageza nti munango ina, abye walitoto ukidiza bulonji katia wonga, na Nduto wa ino kwa mikanga akula chi, inga agatawo, sere bisinga fetuwele televizivu, mtu agamba jangu, ate go musembe zayo, mulimu ebintu bya tukola dala ngo musajja ino afuna yawo Nanduto we alabika nti akula mukola ti amubuda mja kale munanga kade katambula ku speed ya iliro ino kuba katinga wazukseda abategeka bano genda kusomero uliawo uli mukuna abakachayo mchala yeta lala galagende na akakutabulide singe bisere bisinga basajja na dala abakolera mu office obo musalo baba studio abachala baba ba parking day teredde mukachayi mulimu ejefumbe ataddemu omugati nebidana nalo mwami abere ku mulimu nga teyeya yuya mulimu naba muga tebagala nnyo kulya bya ku mulimu kakati nga ino kuve wakango okoze eki he ngo mutekedde tekedde abiri mutane zibura kwere sawe 12 za machago na ku lwalero nga wo manyi nti omukulu wa Balam Minister wa songa za wakati yao songa government yebitundu wawo ainengeli jatamala tamala mwe guango kulabikanga batereze songa bano bakina ndiaza dwalido asimanyate ndiaza gundi urugudo teru wako lebu wabichi na yano bana mama kamba mbulile ngawe nabagamba ene siku hii ya kakati ya bana bata nso kulabikanga bafu nobu kodiyo buwenja uro kambabuli demwe kakati abana baine ngeri jebamba demunti abadja kuchalo nebatani kwa kulabikanga baba zoganya ngoba gamba no omukuru Balamu ya nsindi sewan minister tangambi enzemba soka wonda be esomero mwali zimba nga weli yali ino kuba edwalido mwali kola bulungi kakati abantu abamu nebalabikanga mudange bakola ki bibamalake emirembe nebebuza atu kwanza tutakwanda jukira ono yebwajja na wagamba erinya Balamu kati omuntu kugamba owaye Balamu is coming erabo olaba nti munango omuntu tapapiriza kulabika nti alaba kina alaba kiri kitegeza nti ebintu yabitereza kakati bano basoka yeri ku ground abafere mwegendereza abafere wabaye nino omukulu si yatuse okitegera n'omumyuka we Justin na mere kitegeza nti oyo mufere atabana begulide erinya mukutambula bansindise kakati bwasanga ebintu tebiteredde kakati soko mpeyawo soko njoche yawo akakadde soke mukubire mugambe eno totawana kutuuka embeera tembeera nsanze eri nnungi abane mbabulire obabwe wano kiki kye batayiyayiya oba mukampala kiki kye batayiyayiya omwana mu supidi awo yaba yalabye dda omukisa we gukola ki omukisa we guli era twabirabyeko eno ejindi ene kaseremu kaseremu chiri yao kuruwe kapuchorwa waluwa kwe bagombi emu obwala nga abadde munange yefudde muko kumukulambula amasomero nga gambanti omukuru ya mutumye kati netuwebuza anayoka nanange chichi yu yokufera no kufu

0: Noti satu emo biri, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abiyo wazibe mutia.
2: Mwewazibide, nge yali atwala abantu ku bwakadama, kati ye kadama.
3: Mwewazibide.
2: Mwewazibide, nge yali akozesa meidi. Kati ye meidi.
3: Mwewazibide.
4: Ino je wazibide ngo urubusi ngabaronzo bunji.
5: Otaka tubiha. Hibu wazwira obululugwani buchiza balonzo bunji.
3: Mwewazibide.
1: Mwewazibide.
6: Yes.
1: Ebi okunywa bya fe bikambe biri katale wan mu Uganda bigobedwe Rwanda.
7: Nange.
1: Twina ziri omanyi otwina enkangali. Bazite enkangali.
7: Enkangali.
1: Ayeye ziri enkambwe. Zizi wishike enkambwe zalagirwa zibogerako. Zituogerako zagobedwa eri e Rwanda. Lenga tuogeri ya mbuze ba hivyo kunye biya gobeda katale Rwanda. Biwe ya kudale langa wunabi uli ya kuja gamba. Hey, wanunga fede tubi inako tabu.
7: Tuenyo era.
1: Tete tubi inako tabu.
7: Leta mpulire.
1: Mulimu nengangali za fero kwa zinzo kuwa zigua katale wetu na niko zogerako. Ne, hivyo kunye bikambwe, hivyo manji bikambwe. Tebawa the reason why. Mainzo kwa balu uza mtio tebili kumutindo banda fubali UNDSEA na inga wamba gama tino ingeri banda faba nyarwanda je wabinyo amu
7: mbiba kola bulala
1: omutwe
7: mitwe jai simigumu kutuka wana ande tizubu choruzungu na chute katulika katu ina lukoku bilivyo na lika atenda usawa ila goi atena
1: wakuna ujimuza kuwangira mbela leji
7: lika ebigwa mchitu lika
1: lika diyebibiranga zibondo spirit zezo
7: wine zezo
1: zezo ziba sizeno gubayo
7: okena kumbenye lako toyagadeku
1: siagara kono nakatalika
7: kaka wano
1: emitweja abanafu gila vika
7: banafu
1: Minafu.
7: Banafu ba.
1: Mm,
7: umanyife wanebiwanga vya salalero. Uli ya kwa ato muzinga kwa yujibu.
1: Adeso wali obi nyumize.
7: Na unzi kanga guka.
1: Kanyobu gine za anambu tano. Nonjia nemizi njena.
7: Nzi wako. Baka lende.
1: Ugumogu ebuliza munga guno gamba. Guno chigula ruji.
7: Nzi ndi kuwa folio mfumbe.
1: E kari kari.
7: Akaka kwa mlira ako.
1: E ako.
7: Kokoleza kwa mliro. Kebaita super.
1: Nga egonyo.
7: Hey.
1: Egonyo dinawi.
7: Nti dagala mobili. Just to sip.
1: Etu kanyo dagala na hii.
7: O sipinga kwa kantu katinewe. Sip. No uliro mbili gona gonanga munda umuliro guo kerera.
1: Kakui ambaji.
7: Uka uka, diwami ingi.
1: Emisuja.
7: Ate unyua kutuka hao mweche chizibu ntibu ama anyo kuomerwa ya inobo vuzibu
1: zelo kati chansi jano kukanga
7: nyua anga ndaga
1: ze chansi ya kukanga liwe ntandi kasimalini
7: anze mze
1: chizibu cha
7: mze notandi kasitandika
1: kwe vuzibu mwanga kasa kukenda mutama pa
7: kati nze nsovolo
1: kukumaliliza
7: vwe vuzibu nsovolo kakolera vwe nti nsovolo kufuna evi ntubi ya JTB wavitege hani oyu nente kamu nenkona jinga nente kamu nengona lemon nente kamu nengfuna yone kagaliki katono tono nente kamu nente kamu na haku nengkola chimiki
1: nela zile problem ya nengka ulilam aombansu mulu kusi
7: uverota uwekwa uweko mbi
1: bajaja muna wabansu kamu zuu kusi katile gamba kamve kantuka no
7: kakati okugoba yeo enkangali yeo bagala tuwe pankira konga Kenya bweko la wano kubintu byaffe manyi Kenya ye tumanyira chivula jino moze yali agambye tujikube
1: luhani
7: Kenya tugobya akamagi
1: nga ya magi nga jukira magi wakagoye
7: ne tugobyo bana amata olo bintu ebirala ya tugobya gobya batu manyira befo lambu boba akula akula nadda neba ino chima ya timbio kweri inda wano nobutewe nkevu bwensi fetu bakwa atiride tebatu manyira kati bano bago babatia walaji wafe
1: bago we enkangali za mwe mbuzita vula banafu abanya
7: neno uzabani zoku bate vazi govieru wakubanti tezitu ukanyina mutindo neenga webazo nywa zivaji sabubi
1: au wali obuzivu hao
7: Omainda usi ne wano
1: ndiga mukasipu kamuna ataniko kumendulu
7: ne wano wenyine tuine ekizibu ekyo nero akubanga fono government yatuleka tunywe nga bwe twagala nenga si kirungi
1: si kirungi naye wetambulirawo
7: nedda ndabusi buli kimbo kiyitirira kiba kibi abantu okubeera ku makye sawe no nga abantu waliwo abayingira mu bala kati ize bala zo kwa kashi
1: ya uzi sikuwe uwa
7: ili ya ganzi anze ntandi kabutandisi
1: ee hey, zina isa usamu na nangaba tandi kabutandisi
7: bano vochenga abagula one boarding section
1: ee hey.
7: Mbuyevu agenda ata de, ya dee kaba mtomerele mkubo kakeseze yuru mu
1: na iji chari chivachiru unji okesi za dale yono manya chua
7: kuruna kuchi
1: engwe wakunonya vunonya mkulu vali mwe
7: ejo chisa, chisa analuwa mkaga ngechalwa sana
1: adele lwa kumeka
7: ilu lwa kutana
1: ano nama uchenga nizomu labaku
7: kati boarding yetandika leo
1: ah.
7: Ne kati mulimu abantu abamu kalenda usi nga banyo omwenge nga na ye ne klasi kwa banyo era kati abo uchenge ndala ne liyo abantu bafu omwe begu jeko plani nga ye ya vako
1: awa wadwe wenalinga
7: elintu ya sigala bila babulabi watu
1: awe naline walida dala awe njini
7: nze mpita mubitu ndu ya feyo silamu zeyo geto geto no sanga abantu nga bo ensiba ajireka wafuna akengeke nanywa teka teda kubana kala isi nga lukumi bitano buwe bitio na vako evida koto mubuza
6: Echiso kanze yudu nsoso kumanya ntino tuine nkangali ya feje tuko langa ya export mbade manyemu
1: nga nyingi
6: ezo spirit situ zikolida wano
1: nyo
7: tukola
6: kisi wakumanda ustatuwa debi kata ye
1: aha
6: lwakuma katiani ya weze
1: Rwanda
7: apanya kwanda
6: hanti na wano watu watu weze chindu waga hanti CDF weze
1: aha Rwanda
7: hati kati
1: NBS ya
7: iyo ndo za chitongole chifuna
6: isi wako Arab NBS ya
1: RNBS
6: kakati abakulu abo mbategeze ntiraba agala bantu babo butata miyukuka na butava kukuruma kati bagende basi wezi simba bawera abaziri nya
7: aba abo ya bafi
6: aba abo
1: no njima ipare itabanji nyono
6: kati ziju ndezi simbulo
7: kubano kwenye
6: beta mirile weekend iba deo kumande
1: abadja kula baba tinga mabara babira mbanji
6: na aba sajja abadja
7: atawo fechi bachi kukule
6: kunywa boba manyeno
7: dembe
6: uja kuro kutano meketa angulio kusandi bova mbara bo ingira basi guku guwako ingira katuna Walingo basobo kuva ku mandiri wa 12 wa kusalula kuna
7: na fiche tuchi
6: olokutano olokugulo simbula
7: mchala namboze kintu ekyo yali akyogera ko banana omwengo guyitirira na kugu kujya tu yo kuono ne gwanga
6: ogena kuleto atakati ye yali akyogera mu ngeri ya byabufuzi nga yagala bantu ndoza be kalakase bajjo government teri muntu ali soba inza kubera ona ate kalakasa mutamireko
7: baba fuge nga temmanyi
6: si kyogedde
8: Yabadewe wazimide Ngabade kutusi wako Mok

0: Ade nalichi wenda kulunako la Saturday mbela yene band omusajja najeri bazita mfuso
1: ujezente
0: wende yedie neja
1: chajizu wende
0: bitalo ayyeyeye
2: kato yosi musajja
0: kani walinga waliwo waliwo ujiriwo hamu
2: abangira atokezo omukuru wenyo abaye nkana kalebo
0: baina ibavubuka
1: jobwe nayo gede wano
0: walwe chiyo vitali bitu
1: bwena game ntino sino drugs ziguruba kunebala mimayonjo kwenye kubwa kaweleza message naga ntine basi zigende masaka zisalira yo
2: zigwerie
1: kakudo kafunda bagenda bakube byonda so yangu
2: baina ichila chiba kolanga akuve mabega ayaga loku itako wakua matarabu wabayu wajia ayaga kukanobu wake mirembe
1: na ye nga tukenze kuchamba bali cha gambi cha minister bya mukama kirungi nyo nesi solution echama zima nebono jispecting anga ntufu bitia nga jivuga chimongwa
0: bavubuka bato
2: atene
0: ebiri ku mutwe bilaika bali ne bintu
1: bya chandi badde ko ne komo ku myaka aba abantu tebaina buvunanyizibwa mu mutaina yo yadaka na ali mutu zino tukali mu kungongoza za bantu
2: obanza atamanyi zabanga ko kirase moto
1: na bazina anti nkugamba aba abantu abasinga bavuga sino trucks esogo esoka soka zone morokezo zola benetisi ina dalezo musenyu omusajja ateeka wano omuntu alogwenga manyinsanga abasirikale 10 nga buli omu wa 10 gwe wegendeza abasirikale abaziyimiriza bwajiyimiriza tasaba kintu wabula gula ruji
2: omukolo ne gukira wano mu ruji
1: gula ruji na aseka gilokanga
2: ebili zinga
1: za azifuna tewaba awoche
0: abasirikale
1: kabuka kamba de vesti ono chagamenti omukuru alinga kalebule
2: omukuru wenyogo osangamu haba yenkana kalebule miaka abili mweta
1: katiruachi machikola mwebati kubanga bazi wanda usi na managinga sino tracks 15 ya manyaza reportinga katiye chakola anonya abala isi wakama fuka UBJ ogenole tomu senyo hii yao leta onsanga wano kati ya akona kwa kufuga kutwala na kuza haina buvunanyizwa nenanyini sino truck atamumanyi amanyinda usiku yaziwa
2: na uli lake nsichi jibago ba sino truck nene obalu andeye
0: people don't tebazi fako ogambe 10 how kati, can you monitor all
2: ni nawe nasanze ku northern wali ngangenda ku round ya yena mungona nga abasaje bayimiride one mundu nga batadde woluntu lulingo olukeka nga bazileta bwezili nyako babadde bakebera kibuzito
1: bapi mabuzito
0: aba abuzito kali nayo mayimba bazivuga balaika era mugamba Moses Chiyogedi kitufu balaika bali batani boy
1: anti era kati abama nyimu abukuvuga abakumanya na yenga wandi amalala manji tatira kuvuga no omanyi nti omuntu atatira kuvuga nga amanye moto kabo muwamu nze ndaba mukuru wa fano ayoza bomwana no bagene
0: Kadino vako eji na mlawa kwa ilongo ujimuani ni mugamba kati soko vema kati mwale kishangazi nda mkula ngo jivuga boti motoka
1: kubanga afuga mulu vudu alumo
0: kati anengeleleri ya jila asai kati wanengeleka mamu na mamu chingibela kwa ulu alumo na ewa
1: abaji maolo kubaji funye rumu
2: Edala lisuka
1: kati yuzo sino tuwa kisezigena mruwela zego besat nga baze kumina
2: ania soka yo
1: noli nanda
2: bari no bari ba imili deko nebebo uzako ito wali averi ona averi nasoka basiba ida chikangezi
1: isibu
2: banyumi ya muko
1: ona alikudisa liyo
2: no ona alikudisa mwe abaveri wabasibia na mwabaveni bama nyira ababantu nera nzenze bampo nandoza nga sirina buyinza maje
1: Nze nae bakuwa na huyinza
2: Zisingamba kuwa
1: Sino tuaka na
2: By the way nze, no, nze guanga lino liampo
0: Na ya batu kutu singa waka kuwa
2: Guanga lino liampo na nisigenda
1: Abatu kutuku manna
2: Baku genda mumaji na andi badenga
0: Tukutuku manna
2: Ani
0: Mungiza
2: Mungiza kasiri
1: Kati nze
0: Tukutuku
2: Na andi batu kamba
1: kuwa Nze tebampo na kocha butageda mmaje choka Newe na andi badena manyi garwana
0: Tukutuku Jidamu Tukutuku piche piche motoka
1: Banga mambo tuwaisako
0: Chechi tuwaisako
2: Tuwaisako chechi
1: nao Picha hake mituwa Kaikaduka hake mpire satu Mbuke kaduka
0: Kaikaduka hake mpire satu Kaikaduka hake mpire satu
2: Nena anti.
1: Hey, na kategori yayo.
0: Nenga driving. Nenga kubuka nga motoka.
1: Mbo driving permit.
2: Direct ani.
1: Ya try sako weri.
2: Ani akuli.

0: Ziweze sawa satu wezo kumacha, na tee mwasili mtu ya wanafaba tuuliriza. Agesa awe nugalimu bujuvu, nze wa gumachisule. Ba engineer Mugwanga, ngabega tia mchibina Uganda Institution of Professional Engineers, UIPE, basabi wabewa mateka makakali agali wo, agasibwa munkola, nadala kunsongezi kuataka na engeri, abantu wabatali batende kebulunji. Jibaku watemi mjua wa engineer, hatini bagenda bakajalanga kamuje kumararo kujo, kunkwamedo na jifundikiranga jisa abantu. Binobyo nabi abadde mu lukungana n'omwoleso olw'omulundi ogw'okutaano oluyitibwa Uganda Buildcom Expo olwabadde mu Kampala lunaku olwajjo era omumyuka wa pulezidenti owa Uganda Institution of Professional Engineers ng'avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'enzirukanya y'emirimu Maritini Kalibala n'agamba nti etteeka ery'obwa yinginiya ery'omwaka 1999 ligaana omuntu yenna okukola omulimu ogwo nga tawandiisiddwa mu mateeka naye agamba nti bannakyeyitiza ennaku zino batotoogana nga bukolwa mu ggwanga. Maritini Kalibala agamba nti minisitule evunaanyizibwa ku by'enguudo n'entambula n'ebizimbe ekolera wamu n'ekitongole ekya Engineers Registration Board ne UIPE bamalirize ebiragiro byonna ebiteeketeeka obulungi ebiyinza okuyamba ku bano. Agamba nti bannayuganda balina bayinginiya abawerera ddala 12,000 kyokka nga mulimu n'ab'ekikugu era nga bamu batendekere ddala wabula n'agamba nti 12 bokka be bawandiisiddwa mu mateeka.
1: Kakati ekizibu kye tusanze nti waliyo abantu bangi bali eyo mu katale balimbye abantu eyo gye bali mu bifo gye babeera ne babagamba nti anze guno omulimu nsobola ogukola ndi engineer naye nga ddala empapula tasirina n'ebisaanyizo tabirina. Ekyokulabirako kino ekizibu kye twasanga eki kye twafuna wano ekisota ekizimbe kyagwa nga kya buwumbi na buwumbi bwa ssente naye kye tusaba abantu eyo gye muli abantu ba bulijjo oba ne kampuni endala bw'oba oyagala okumanya oba engineer gw'okozesezza y'oyo omutuufu jangu otwebuuzeeko.
0: Mbezi wa minisa afunanzi wa kubie taka nebidala bigwa mchirishi no Harriet Ntabazi na alabula anti government egena na yoku situ kila mangu dala erumbe wa kontula kitabano abagenda bakola emirimu nga tiba ina na chiba manyi mbezi mbe bizime nebigo noka anga abantu batemia no genda na ibimu nebimu kubio nebita abantu.

0: kose twasembe
1: andi muva muno ne mugenderi
0: naye ha sifurizi
2: nani ekigambo kino kandabe chavawa mtino omuntu balowoza omuntu alina national tatatwa kuziga kauka kalita mugenderi
0: mbolisi kintonoko
1: anti friction tulo tuba abasawo bagamba nti HIV akwatia nyomo friction yeyo ne sobolo kubanga
2: omusayi kwa lwacho luma munonga tali ngali mu mundi
1: anti awoli agenze mu atuse mu dry season ate ko sigala omutwalira watoka mu dry season
2: uwo jini ye munne tamugamba mutino gundi ngenze mu dry regina
0: tende mudongo wakati
1: Chempa na machochi chambuze
0: Chempa na ma Chempa uvi la kazi ngonye
1: Anti na emu luzungu vaji itabati ya Intabu kide Enegeza mu kuntuka Kangende kuchi Enzi kuyonda jifunye kabotongo Kabotongo is a syphilis
0: Na yaba antu wabe mpa na mandoza tebachi haliba anji Kwa tu wajile wana Mpazi nga baku kulida anku kulidi ngabaziri na basiri
1: sena eta yabanga nyo iwafe babanga ya abantu abajiri
0: kaka tibaso lomba kukulira kukulira ngabaziri na nga basiri sena
2: sasa gugundi ya manye mpana maini ingilisi
1: mpana maini mulemye
2: mulemye na wajia
0: so wira
1: u kabotongo is translated to syphilis in English
0: kabotongo
1: yes
0: okay
1: so mpana manda usijino nye
0: so kusangu msaji
1: angu kukulakede
0: ngamu yomba Joseph ine mpana ma yao
1: mbeba temu mani mbubaji kulanga Mukulempa na mayo mbungi ya chiti
0: choke benyumira abantu katinga diki
2: otamlo ugazie bodi enyumira ani
1: ade diki kati bate munyumira enyumira ka muzei magala
0: eh
1: size yu
0: na wana ma
1: omuwambu tanyuma leo mumpimpi wati ngajude
0: ngala ko boda
1: aha eyo size
0: Sunday
1: aha Baba anga nyo mukanzu
0: ngatula ne tula
1: kujibuza abuza
2: obera ne no mugugugo
0: entumu
1: na ye
0: entumu
1: ngwabazala bajina nganga
0: bwaadde andi ayinzo kuwekwa ekwata
2: sibulwadde
0: eke kwata bitundu bya mulirano ngate kwate tesongera dala ku mirongo
1: ajengebera munsa
2: ekwata bya bulu
1: eh ebera muli mu bya bulu Nebigaziwa nebizimba bwe biti nebigaziwa.
3: Naye mugana yembu kibaki age jo singo omutwe.
1: Emanyino okwechi usane kabaki.
2: Ezaheri.
1: Ameze gay wa fetwali naye abali
0: bali. Ngamuji uli age kama.
1: Ngababa tudauli langa yenyola.
0: Sishoi na mzee ibogoya. Ngabogoya ajirina. Naye ngo
1: kumumu. Mzee sisobola kuogera manya
0: ka bantu bewa. Ngabami na kubanga yali aji manyi.
2: Ngoliji.
1: Nenga baga mambubo uvira wali akazingonyo wote. Kano keba yubuluza mululagala. Mbunga yecha nga ngetandi komusimba.
2: Ogale baiza olugero ratu kolugala kolutabira. Obe akazingonyo.
1: Akazingonyo.
2: Kali kali.
0: Kale mwana watu
2: mwana.
0: Abantu mu deporoko baedembe tubategeza ntina kabox kachagenda mu maso kale tuzanye tubira kasolo kuda tuwangula ku sentezo kakati njagala kubera nga nkutegeza techisingo bukuru chichi kwa kubera ngomanyi wawo ino kubera ngo kanyigira okusobola kubera ngo nyumirwa kakati kwate sim nyika mu stabili mu 5 oyongereze ko hash echida ko cha kufuna buchi bu box bugena kujja bwe timbe wali londa ka kamwe bo biri oba satu babuna kona koronze ko kekagira kuva mu sentezo gwe kasola bakola bamwa mu kisago Kobo songa ko sentezo na zone zili muzike na kubazi zo gwazanyo gusoka kula board Nika star bili emu tano ash Pamaliliza radio station zike na kuja Radio sime liku 14 Teka mu 14 Pamaliza uteka mu 14 Boxing abuja Kagotola koko ya kato kuteka mu akaliko sentezo Awe chidilila ogena bango wangu Laka sobe rango inake nkumi bili Ngeza mobile money ogena bango chimalili zero Ogena kunyumila bulu unji nyo Nakati ngena banga anteka mu ko sente Eranzile emu draw Ngena kwa nzanya draw Bulisa wanzanya draw Awa wangula neba wangula abata asobode kuwangulira wali mukali akoko kunyeka star 2.5 ash na yeyo draw yamba yazanyeko watana zanya ko tusola kubera ngo jifuna mu kale zanya tubera ngasola kubera ntu wangula ho gambye muri mu milioni ya 5 zibateke mu kumachatuku tuzibya nazo tukesa nazo kakati hao bera ngo weka tamu abo bagero babazi wangula kwame nyika star 2.5 ash pomalili zao londa kaka box ko yagala bobato na zanya ko tole teka mu radio station zigera kubera oteka mu 14

0: Anakuchenda mumu samba kasatu femfe radio sime mpolo kome yede mba mutima gunuma it's a Friday. Kubile nyimba zansonga. Anga wesu ngomwami ya kuweleza daka transport wekole delivery kwe mkwana wange. Aliku lubogola simba. Akaka imba kachansi na rubega. Ninga yetimu alimu ni Brenda na matovu. Waneno kulubogola simba. Na mwechite dashika zizi noziri ama kumi abili mutano. Zezibula yoku weleza wa etani. Zincha uluna kwa ilo. Maso kao shea agenda kubela ngatu tuwala. Mkutendeleza o mutonzi. Bagama okunonyeleza kula ganti aba wala bamala ya bembalala waba wala abatunda kaboza kechi ntwe chukulu abembalala beba chasinzo kubera beba leadinga mkubera ngabalina akawuka akamukenenya atesi kawuka akamukenenya kwoka ne syphilis na wechitio abana mundu adezo obukaba bali wala nyo abembalala atebe mwagala nga mwagala ebyana ebyembalala naye nga bagamba nti byebikya aliddi nze nanga save eraga nti nno mu HIV balina 42% abalina akawuka akamukenenya bali side eyo mu syphilis 15% muganda wange lwaki tokozesa bupiira mwana gwe obanga opiira buganye lwaki tewerekereza naye nga bwe bityo bigamba nti nno okusinziira ku baana abatunda akabooza k'ekintu ekikulu okunonyereza kulaganga abaana abali side eyo yembalala be bakyasinza okubeera nga bamansa akantu ako akawuka ako be bakyasinza okubeera nga bakalina soko funo bakabuna
1: Engule World Cup yolimino kumanya
2: Omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo buwanguzo obwo
1: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
2: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalusanvu mu nsanvu beta bye mu ngule ya Radio Simba ulilo bujumbizo
1: Nga tukuzi

0: Erunga mizibwa Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kwa kade kumi.
1: Akasera kacha nako. Chanako teba balua. Wabula, masima ageyo gerira.

0: Nkwaniriza mu kaseera kacha naku eyafesi baluwa gaba mazima ageyogerera mwebale nyoba sebo ni banyabo. Friday kubera kwebaza okusinga era nga tuba tusima abatukwatirako nga tukola omulimu gwaffe guno ogw'okuyamba. Mwebale nyoba sebo abayambye ku bantu. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwabawulira stories affe wano ezakya nnaku abantu ne mubalabako ne ku mukutu ogwa TikTok ogwa Radio Simba. Ne mukakasa nti ddala ebintu wamma bye twogerako bituufu. Kansooka okusiima kubanga John avudde ku mpewo nga temutegedde omuntu yafunye sente mmeka omukyala Nabukeera Farida eyabadde akaba okufa obufi waakusitula takyesobola takyeyinza ng'omwami yamufaako ate nga yamulekera abaana. Bana balamba omu yamuleka mulubuto awezo wokuna twasobodde okusonda emitwalo egy'ensimbi kyenda. Waliwo abantu beseba zizanga mukulu Robert eyawaddeyo emitwalo ekumi tweyanziza nnyo sebo sente nazirabye luvannyuma naye nga mwami Robert tukwebaza nti emitwalo egyo ekumi twagirabye. Waliwo n'omuzira kisa yatuwadde emitwalo omusanvu sebo nazo twazirabye era twasiimye nnyo n'abalala bangi besaasobodde kubeera nga neebaza naye bwe nkomawo olunaku oluddako mpumbawumba ensimbi ezo ne nzibabuulira nti twasobodde okuŋŋaanya emitwalo kyenda. Omukyala oyo asobole okugenda mu ddwaliro era nga namufuniddwa owa booda n'amutwala mu ddwaliro e Mulago asobole okubeera ng'atandika ku bujjanjabi. It's a Friday kubeera kwebaza. Nina omusajja namulinako wano, musajja yali mukubi wa bifaananyi Saidi Zekasanda Kiboga Mubende. Bakuyitani amanya?
1: Erinnya eryange nze Kimbugwe Lawrence.
0: Kimbugwe bakuzaala wa?
1: Banzaala Buwalula.
0: Tova ku muzindaalo
1: mukama. Kawanga Buwalula.
0: JTB.
1: Banzaala Kawanga Buwalula.
0: Bakuzaala wa?
1: Kawanga Buwalula.
0: Kawanga
1: Buwalula Kawanga
0: mpita wo kutuuka Kawanga Buwalula
1: ero kyamira Buwalula
0: Buwalula kiri ku lugudo lwawa
1: Mitiana Road
0: oli wa myaka omuzindalo tokombako
1: naye
0: gusemberere busemberezi
1: 38
0: emyaka 3 mu 8 waliko wano mukyannako
1: ye mama
0: wajanga olina buzibu ki
1: obuzibu bwali bundeso wano kukira nnaku Nalimva okola ekasande.
0: Wali okola mulimu ki?
1: Nga nkuba bifaananyi. Bantu kamukku.
0: Edobozo olisse.
1: Bantu kamukkubo. Nengwa mbate mubesamanya ne banjako buli kimu kye nali nnina.
0: Wali mukubi wa bifaananyi bana ba kamera n'ekisawo ku mugongo.
1: Aha. Naye nina mu kamera yange ne sente
0: zebaba. Sente wali na mumeka.
1: Mitwala ana mwetaano.
0: Wali na mu mitwala ana mwetaano. Wali okuba bifaananyi bya mukolo.
1: Nali nkuba bya pate z'abaana bino abesuuba bisye ebiwa ebityo
0: birthday
1: awaliyo emiko gundi emyoleso bwe gityo gyali kasande emyoleso kati mba nkomawo
0: biseera ki we bakusangira
1: omugwokunaawo nga gwakatandika
0: guno omwaka
1: mba nkomawo ntuuka mu kkuba awo sinatuuka na kasanda bulungi ate nga njagala ni boodi ensange nga ntambula ninye ntuuka ku kolansi mmale nkomyewo ewaka
0: sawa ziri mu meka
1: sawa zigenda mu ssatu
0: omaze okuba ezekiro omaze okuba ebifaananyi
1: ye maama
0: otyo
1: maama ntuuka awo mu kkubo abantu gye baava abatemu abo saamanya
0: so, koleke tugende mpola Kimbugwe omulimu gw'ebifaananyi gukyali mu ssente bino eby'oku mugongo
1: Wewe okuba ng'oyozanga otwalira abantu.
0: Okuba n'okuka n'ofuna wali studio.
1: Nali nabe mmanyi ate era be bampita nga njoleza Mitiana.
0: Otyo walina kapikipiki ko?
1: Nali ntambuza bigere nga ntuuka mu kkubo nga nfuna boda oba takisi nga nnyongerawo ng'endeeta wano.
0: Otyo?
1: Mitiana.
0: Kati saawa ez'ekiroolo wali onyuse, wali ogenda kwoza, wali.
1: Nali mmaze bikuba.
0: Ojja kwozesa nja.
1: Nateresa ne deposit nga abantu mmanyina obbasanga.
0: Abantu bakuwaayo ko. Bwe nkugamba nti njagala kunkuba kifaananyi onkyajinga mmeka.
1: Bwe yeba ebifaananyi bibiri. Kuba buli kifaananyi nakikubiranga 10,000.
0: Bambi.
1: Abamu nga beekubisa 10 nga mpa mutwalo.
0: Nti nkolera ebifaananyi bya 10.
1: Ngera mpandiika.
0: Oyina ekitabo.
1: Ye.

0: nga ndi mitiyana mwami ono yeyannonda kukubo naye nga bankuba
1: kati gwa bavubuka bwobalaba tiwagezaako okudduka nga bana abantu bavudde wa
0: kati mukugezaako okwekanga okubanga adduka ne bantega n'engwa wansi
1: olwolabye bameka awo woyagalira okudduka
0: ndabye abava abajja bangoba kati mbanzuuka bwe nti ngera okulaba wabafuukamu abafuutuka mu kasika awo nabo ne ba
1: nga balinga bameka
0: baali basatu
1: mukuteebereza
0: baali basatu abaali mu maaso abajja omu yava eno abi ne bava eno kati abaali bava emabega baali babiri kati wano mu kudduka mbe nga nziruka bano ate ngera okulaba ate waliwo abava eno bwe bati n'omulala ava eno ne bankuba wansi bwe bati nga kyebasinga okwagala
1: baali balina emiggo
0: tebaalina miggo naye nga ndaba batuukira ku kamera
1: kamera bagitwala
0: ne sente ezaali mu nsawo kati nze ngenda okuba nga ayagala ositula bwe nti omutwe nga banyigiriza ne bankuba amaaso gano
1: bikonde
0: bankubanga oba ebintu bye bankubanga oluusi saabitegeeranga naye nga gano amaaso bantuusa mu ddwaliro nga gazimbye nnyo nnyo nga n'okulaba siraamu yadde n'akamwera kati omwami ono ye n'andeeta mu ddwaliro
1: kati omwami ye akusanga wa
0: omwami ansanga ngudde ku kkuba aba ayitawo nanga
1: saawa mmeka
0: engamba ono sikamira mu maani gundi saawa zigenda olwo nnya
1: wasigalawo mu luguudo
0: mabbali g'oluguudo nga ndaajana omwami ono yali
1: esente bazitwala ne kamera yaffe n'ekisawo
0: iya omwami ono yali wakisa n'antwalamu n'andeeta mu ddwaliro ery'emitiyana tuka emitiyana ne bampandiikira obudagala awo bwe bampandiikira ate ne babuteeka awo tebaabunkubamu
1: lwaki
0: abasawo tebaaliwo mbunno abakola ku maaso kati ono ne mulagirira ebuwalula n'agenda n'anoonya muzeeyi najja n'ambeerako
1: muzeeyi taata olwo maama ate
0: maama yali yafa dda baali baafa dda nakulirawo oyo muzeeyi omuto
1: taata omuto
0: azaala
1: owuwo yali yafa dda
0: otyo oyo muzeeyi ate nga naye talaba bulungi nze mmulabirira tawulira bulungi nga nze mmulabirira buli kimu byonna obuyambi n'obujjanja
1: kati gwe wali tolinayo mukyala
0: nze nali siina kati najja na najja mu ddwaliro ng'ono amuleese ne banjija mu ddwaliro eryo ne babaako eddwaliro lye bandeetamu liri eyo sayidi ze namungo oba owulirayo
1: namungo simanyiyo
0: isayidi ze sekanyonyi eddagayo ne omusawo n'alinkubamu eyo n'atabula n'amazzi ge naŋŋamba obusobozi obuliwo obulala omanyi obusobozi obutabuyina obulala bwebwayina bumala bwebwakoze obukolaki
1: bakwongereyo
0: ne banyongerayo ngenda okuwekanga nga ndi mmengo natuuka emmengo ne bankuba ebifaananyi ne baŋŋamba baagala miliyoni 3 n'ekitundu okusinziira ku maaso gano awo nensooka nenkaabamu era nga sina yadde ekikumi naye ne baŋŋamba ne babaako eddagala lye bampandiikira erimu ne balimpa eddaani ne baŋŋamba njadde nona nga nfunye sente zebakolaki zebaagala kati lunaku lwe najja wano ku leediyo ne wawo sente ze bansonde era nneebaza nnyo abawuliriza leediyo simba
1: wali wano biseera ki
0: nali wano mu gw'okutaano nga gutandika neebaza nnyo abawuliriza leediyo simba buli eyansondera
1: wafunayo obuyambi bwenkana ki
0: kubanga bansondera basobola okunsolayo 245 kati mukuddayo mu ddwaliro nga nvudde wano okunoona eddagala eri eryasigalayo nga amaaso gannuma gajja n'amaziga bagamba kati gagenda kuwona ne baddamu ne bankeberamu ne bagamba gagenda kuwona gabe nga tegakyakuluma naye nga tegagenda kuddamu kulabamu yadde
1: wali olina essuubi nti ganaddamu okulaba
0: era
1: mmengo
0: ne bagamba kyetugenda okukolera ekikulu tugenda kufunirayo omuggo ku sente za 20 gwa 20
1: otyo
0: era guuguno
1: bwegwo
0: guliko
1: bagutunda 20
0: guliko sensa wansi ngawo era bw'ogulaba gwaka n'okwaka obanga olina olagaye nsobola okuguwanika otambula mpola totambula kugenda wala n'obutalinnya kugwa mu kinnya kumenyeka ne bagamba tolina funa bulema ate bwa mirundi ebiri olina kuba naguno omuggo
1: ng'amagulu galaba
0: osobole
1: ng'amagulu malamu.

0: Ike chena numu samva kasi sasa tufemu feri ya simba mporo kama nunje ya tembe Kwanye ni samva katimu battlefield mpoka mbao ya mkafunda live Of course yenze msajia weka yunga za tudemo ofisi ya master Ya boss mandevyo kubange nisonga stema tema mpola mpola Abano bagamba tuwa kayunga chei mana tujie kampana kachichu na tina Tuwameza tulimu ofisi ya boss mandevyo atewa Ebu koto wano kusimba Mato kazikira mpola mpola nugadile soda kuba katambula Of course nze komanda wano kalevu le mulevu za talevu la niwalevu la nze mulevu zuwecha sachino Abano bagamba nanta kwa kumikolo laba tenti manyakasaja wekari Bola bangaza sukuteka teka o tenti manyakasaja Nengono kagenda kuba kajenso wakazigai gai mpola mpola Mutuntu! Mutuntu wano! Katima tule bukira Mwensiyo ne uli na yonayo natu wafaye mchogobe katutula wano mutuntu Nesonga zitambula mpola mpola kukirizanga usaji abasi ima Nebanku wa sente beno mberenga tudo mutuntu Besija o sente za wengate sente za wezenza sura Ala imbanko zovi kuna kubaka na kalimo kamanyi bulunji ye mama edaye tata Katikiza maloku jau sente ya mandevu Ndiyo kensije kubaka na kalimo mzee chukungo ya ngambe Cherima walunji ne wanyumoi na muko sente
1: Tetinta nga mugongo.
2: Bwe tinta!
1: Ngeri mukafui.
2: Kafui chi!
1: Ako mwai.
2: Mwai chi!
1: Ogwa koja.
2: Koja chi!
1: Koja olulimi.
2: Lulimi chi!
1: Oluganda.
2: Luganda chi!
1: Olwengule.
2: Ngule chi!
1: World Cup olulimi.
2: Olulimi?
1: Eya simba.
2: Okwe wandisa mungule bila bili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande, bande, mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa. Mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.

0: Ndamaje boba nyiso bulamu bwensi ato mukozi wabo omulala ngaye Brian Semande yakazi wa Kelly Amakona ye ali mukasenge kabayi afuna obujjanjabi bibade biri bitu kyaddaki polisi mu district y'ekibogema zene ekwata omuvubuka Fred Muchiga ono ye atebezebwa okufumita munne effumu n'amutira ombulaga ono gwe yafumita effumu ategere ekiseeko limu lya Kagame byali ku kyalo lwa Timba mu ggomola ya Bukomero sabiti ewedde Jackson Sebulime ye munnamawulire wa Radio Simba mu district ya Kiboga.
1: Polisi okutuuka okukwata omuvubuka oyo Fred Muchiga kitegerekese nti abatuuze ku stage ya boda boda emanyiddwa nga ya Lumala esangibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Hoima okumulaba nga ava mu takisi kwe kutemya ku ssentebe w'ekyalo lwa Timba Paulo Male nga omuntu eyatta munne bwe bamulabyeko ng'ava mu motoka. Twogeddeko ne ssentebe Male n'ategeeza nti ng'akolagana n'abatuuze awatali kutwalira mateeka mu ngalo. Bakwasiza poliisi omuvubuka oyo Muchiga avunaanibwa abeere ekyokulabirako. Ssentebe Male atubulidde nti omukwate bamubuuzizza ekimukomezaawo n'abategeeza nga bwe yaloose nga kitaawe yafudde wabula nti bakitegeddeko nga ne gy'abadde yaddukira e Kampala bwadduseyo ng'ayina gwamizizo omukka omusu.
2: Bali kuwosingidde ekamwokya oyo yabadde wakubiri naye wonta basinzidde ku kiri okulowooza nti okomewo naŋŋamba naloose nabadde nebase ekiro ne nabazimalayika baziŋŋamba tatawo yafudde era mbadde nzize kuziika taata wange aleko nno ekyomusabbe kyembasaba nti bwe baba bakutte abantu bwe batyo babalondoole okulaba nga tebabata baleka aba n'ebizibu byabwe oba oluusi bamubuuza nti katebakwete omuntu omulala osobola omutta n'agamba nze mutta nebabeera kkumi.
1: Kurwasadume Lubogola Simba, Ze Jackson Sebulime mu district eye Kiboga.
0: Kitalo nnyo ekyo eky'omuntu eyatibwa mu ngeri ng'eyo. Babasuubuzi abakulira mu katale k'e Najjembe mu Najjembe Division Lugazi Municipality District eye Buyikwe bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'abakulembeze mu district eye Buyikwe awamu ne Lugazi Municipality okuvaayo ne babategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde ez'okulaba nga akatale k'e Najjembe kazimbibwa katuukane n'omutindo. Kinajjukirwa nti akatale kano enteekateeka ey'okugula ebibuga eya trade order teyakataliza emyezi nga esatu egiyise olw'abasuubuzi olwo ne basigala nga baali beemagaza bwemagaza nga tebamanyi na kye banazaako.
3: Wajja Juma, ssentebe wa divizoni y'e Najjembe ategezezza abasuubuzi nti akadde konna akatale kano kakuzimbibwa katuukane n'omutindo.
4: Akatale k'e Najjembe abasuubuzi b'e Najjembe mbakakasa kululi nabagamba nti akatale kajja kutambula mukkirize naye bwe mmanyi ebintu si byangu nga bwe tulibirowooza si webiri naye tutambula. Ekiwandiiko kye twawandiika abakulembeze b'akatale mwaliwo olwaleero tubulayo kiryalensi ya NFA ng'omukugu bw'ayogedde akatale katandikwe okukolwa senga ne tractor zaatuuka dda wano.
3: Omubezi wa minisita mu yafeesi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Buikwe Dana Mutasingwa onategeezezza nti ekigambo kye yayogera ng'anoonya akalulu kigenda kutuukirira eky'okuzimba akatale.
5: Muli ba mukisa bagenda kubazimbira kaki akatale. Ekigambo kye nayogera wano kigenda tuukirira. Nali ndaba akatale kalabika bubi nange ng'anoonya abantu abasobola okubayamba kubanga simanyi nti ne batekiniko bali bakirowoozaako okubanoonyeza abantu bajje babazimbira akatale. Kitegeeza ekigambo kye twayogera wano kigenda tuukirira olwoka bwe nayimirira wano nendaba akatale kano kalabika bubi nnyo. Bw'otuuka erukaya bw'otambula mu bitundu eby'enjawulo olaba obutale bufaanana bulungi. Gemba saba ensonga ezisigaddeyo kwogera ne PSC wa wota ne minisita wa wota batuwe ebbaluwa ebakkirize akatale batandika okukakola ki abaagala okuzimba akatale already bali ready.
3: Mu mbeera eno minisita Mutasingwa awadde abasuubuzi bano amagezi okugenda mu National Forest Authority basabe pameti ebakkiriza okubaako n'emirimu egy'enjawulo gye bakolera mu kifo ekyo.
5: Ngambye Mr. Wajja tusituke tugende mu NFA babawe pamiti namwe mubeere ne pamiti yammwe olwokuba temubadde ne mutabira na pamiti temugenda mbagenda kubagobawo because twagala NFA nga tumaze okuzimba ekizimbe nga kiri NFA jegambe kati wano tukola ki twagalawo twagala buli kintu kyonna tukitwalire mu mateeka ate tukikole nga kiri mu straight line.
3: Wabula minister Mutasingwa alaze ennyiike nti newankubadde nga akatale kano kagenda kuzimbibwa naye empisa mu basuubuzi abamu mu katale.

0: kukizza.
1: Nye wano bwagana abamuloge buloge ge mazima. Era omusango omukazi wali no muimbirezo line naagana either ewabwe mukikabe bayike ekizibu oba ye yennyini omuwala. Yatana babulita batakazi bakana kakayayana nga tebakamunaza mu bombo. Tosobola zino line tosobola.

0: Petwa mali zeta.
1: Hey, ngamushi mali junja.
2: Namfede tulima kubangaza. Kati tukimudora. Namwe, tuyingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabate.
3: Oh, thank you.

0: Mo Samba Cassidy Sassato from my favorite Simba. Of course, and Pogome Dembe Quali. Yes, we are back in a new style. Atamungeri and Dara Vibu and Dara Muko. Kaunga Singa Kanagami and Tikatono, Katono, Katalene Kando, Ule Karo Skies Nakugama Ti Vibu, Zirikumina Mukaga.
1: Abana ba imbange nyonza.
0: Ochitegede.
1: Nyonza na ina mali banga mutari nga ninde nyonza zimbe. Nga sirama nyonza kisi. Nga tuliani nga zinge dezimio siri. Dike nyonza tizi. Ne mpulirize nyonza nenzino gansure nazo amagwa gazo ganfumita bufumi.
0: Sina ndi nyonza. Nafazi tutugana kuwana kubachara ndio imba nge nyonza.
1: Hati kumbeze narisima hiba gaba chara balungi. Ndiwa imba.
0: Mpaye vikambo visatu vitegezo mkazi omulungi.
1: Mkazi omulungi.
0: Nga wamusanzi. Nga dala mulungi. Oiza mukoze kweze sabi gambo choku. Okunyo nyolo mulungi mwe.
1: Sele visi nga ze nyambale mkazi mara ukula ganti mulungi.
0: Vaku nyambala. Ngo mtu mulungi aliao. Ngo ya gala kumu kweze sae vigambo evi nyonyolo mulungi mwe.
1: Achi obusi mwobuli wa kakose. Mulungi wa ukana buli mbu aburaba. Watu chuhome da matama abili. Osoro sanganganza wakare iliao. Wankoba bili ya mulungi kunze. Bwala biko batama
0: kale
1: oba wachigere cha ya chabe ya byataranga ye muize ya nungi ira
0: kati yao endegerede ningenda kule ka kurujja tuko sovu gambo ngabuno oli mulungi kalala entumbo iyo era bikira dalanga ebitoke bisalire
1: esebo
0: oba bona gambo
1: ngambi ngaba singo ngambi enti wana
0: tunyonyoro mulungi bwe
1: obulungi
0: kale bobo zuku sereta yechila la ha
1: hey. Atila msekra mga mama obulunji boli nangoli inga tuzitu atogero
0: ojirira nkulira
1: kamama
0: yambu kamuchifuma wano
1: olususu nga lugonfu nga boya waka miu
0: aha ojirira
1: omulunji
0: hey.
1: Omuto goli ne mabigalwa chitontuza kone mpumu za hivido wazo
0: wakule pere ni ngu mtima kwa mboko
1: sachi yu mbuto nombo mwakuli mwatone walira no wanfu wanzi wanku bila
0: weekend ya
1: newe chabuzo mbili no vila pote po inawo wageja
0: vini chachide na tuwada mwetu muza tukuwande vingambo tandi kilao weekend ya kunyumiri ya mbogo bakubuza kaka ungezinga kano na gana tikati kuwate sumu ya sereza okoze sobu gambobu buwane no mwagaru hawa kilize weekend ya novere na hii elo nyuke na hii odeo na eka
1: yes.
0: Katiba gambate sumu ya sereza mbato jiri na usulamuli nyo kujifuna mkuchiba njampola late mwivikabio ya gade kati warubati orudane ojia kulufuna uwe ya gara ya usereze watari ya gamba Tecno Infinix Itel oba HK chila echo nacho ya gara katitandi kakati okufune chilo jiso kufune simu eyo noduke mangunyo guola ba uona simu eza mogo weziri mwesolo kuzifuna katibaga ntikuata ya kasete katoro otandi kile kusasula mpura najika 15 wakagendi na ngwajifunye da usasula bulungi nyo bonobanga osobode okusasula mumieze sato ejisoka ngosobola nokufuna omukisate okwewo akasenta akakaru okutukira dala kumitwalo esatu mwetano asatu mwetano uchakula bulungi okusobola tena okwewola ya akasenti uchitegede kati ensasula yo ekuletera okwongera kumikisa ejo okusobola okulaba nga osobola nokwewola senta uchitegede kati no yangu wa mwangu obufunire simu nga tosandika okusereza nga banno mu maduka gona gulaba agamogo bakubire bali ku 0200 5800 ngambye 0200 5800 ofuna okuyambibwa ofuna esimu ya moko
1: embera bwe tumetambula kujukizana ge bakwana gwange antigena maso biranga tuzanya kakati walimu bingo mvinga ba muna majamu bingo masafu uya kale ngaba na balala nyiga stabili 55 star mwenda mashu digoke tukira kwata tugaba sente masa 12 zoka tuzikwemia kubera ngo wangulo obala nkujukiza tera season mpya iyo mpira ngi gina maso biranga geda chiro kula chichi mutsi season bwebe koma u ate tusubira champion mpya embera nye mpya tikati si amani na chelsea
0: yakomi ntashiro ditujizanya
1: tujja tugena kubira wina kusumizinga kusuka mina musamvu kubira ngatetu yinda so kati ba rivalry is mapya abiranye mpya abarabe mapya mbo mpira kina maso bira ngo tunda mixa jo kuangula ne bana faba 22bet baganti no kakati genda ku www.22bet.com gura wa account tani ko siba kubuli muzanyo mkwano gwange fixture kwezili mpira kwejili emizanyo jenje bulo kwejili ku 22bet choino kola chiri chimu bubogudewo genda against maso kwera ngo take promo code kozesa promo code Simba FM.
0: Okay.
1: Bokozesa promo code Simba FM. Ogenda kukubisebzwa amume mu bisali bya Simba zovu tadeko deposit wasoka. Osobola kuteka ko mkwano gwange season ne deposit wasoka yena. Tandika season go teko deposit wasoka. Agenda kubisibwa mu rundi ebitundu 10
0: Alali.
1: Kako sibo sake mtwala namu mwenda. Obome pira bagukubye. Oba ticket ye wangu de yosibye. Enchera bagenda kubera bakongedde kemirala anamu mwenda.
0: Alali.
1: Kubanga bakubisa mu bitundu 10 kucheko. Katogera shua ntana mwenda amalala kwegali kwa account yo. Soka tizesora nukwanga tete akakade ku 22 bet nenga kosa promo code ya Simba FM ogena kwa ratio kubisa wame Simba mkwana bange.
0: Chikora chikora kati mani ngabo manyi tutuvimba muna maja wano mumu kulikeo edanga tugaba ni wana fobi mama safu magamba tia chichiri mwarari sawao kumine muneda chikara mutano tina kulikeo kuwa maja neso kwa ulirono kwetu wa wadejo engeri jawa
1: ya
0: sanyusu ya sanyusu reto siga za namba
2: nyabu uliotie yu
3: uyugina
2: neba saja fumu suna Julius kusedi melebukula Simba mukulikeo uwayo wagize wazanyeko bingo
3: nazanyeko se
2: uwayo wagize nga tunanga amati akasimbi waka wangu de
3: munae nakubye simu ya mwembate mpuliriza na yete ya ise munae ne yazisa munae
2: uwe wangu de sente meka
3: wangu de mitwalo kumi
2: wazanye mirundi emeka
3: mirundi musanvu
2: mirundi musanvu no wangu ra
3: yes,
2: wanyize kodichi
3: nanyize 255-991-9
2: Nonyigo okay.
3: Yeah.
2: Amanya gwani?
3: Zina wile dress.
2: Osinzidewa?
3: Nzidewa nakawa.
2: Umwami ndo zaamu wadeko da kusende.
3: Neta sina kundiwa.
2: Luwaji. Uli singolo? Kari.
3: Kari sewu neyaza niyaze.
2: Nao wito zikiza. Zanyi la dalu.
3: Kari sewu.
0: Ogano. Okubisiza suit indi sangule mwena namba yo chalo.
1: Namba 2.
0: Okay, Tolida kwa gambi.
1: Aitema wali mali
0: bina. Tolida kwa gambi mori singolo dogaji. Kare.
1: Atubati tuza.
4: Namba 2 juba bika musayi gwa Yesu. Teri dogo ligenda kutuka kuba namba 2. Kubanga oli munene nyoto kya sokola kwambala mpale ya bikini. Nebo mugenda ko kubiki. Otyo kwambala mpale ya bikini.
5: Abange
6: Engule World Cup yolimino kumanya
7: omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
6: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu Engule
7: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalusanvu mu 7 beta bye mu Engule ya Radio Simba ulilo obujumbizo obwo
6: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuolesa nga batu yoza mwena fena
7: kati okwe waandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomu nana 12 mukaga wanuku Radio Simba
6: mwena bavuganya kwa mumiaka 25 ne muta wangula mwanirizwa mwe wandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyoke
7: okwe waandisa kwa abwerere tosa sula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezo olwe guru
6: kumiaka 25 ngule nyoke odamu nche nyoke
8: Luwacho sasule ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira bw'okozesa momo app empya osobola okuweereza sente ku bwereere eri omuntu yenna buli weekend osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'15 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadinga momo app empya leero otandika okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chume chipia nga chinene atinga chiduka mogo bionevi gonzeza funesimwe mpia ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuvamu mogo ngoteka ya kasenta katandikiru wako kanonga kasoboka ilango jifuna mudachika 15 zoka atenge bisale biyo sasula bulirunaku bitia munsa woyo nga atego sasula bulunji mumieze satu ejisoka ofuno mkisa okwe ula sente nkaru okutu kila dala kumituala satu mwe tano kuwa chali reduka lioneri tunde simu za mogo obakuwa ku noti biri noti noti ana atano mumunana noti noti oku yambiwa mogo egonzi zo kufune simu esereza
5: Ulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya lero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis Otubulire echo ili edobozi ye chintu ekinene ekitandika ye Gilbis Chechiba uruvanyuma lwaka message akabuza anti tukyaliko Kino tikirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera ezabuli lunaku ngo kuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboosi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamuwoomu nnyo ngo tabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteeka teeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyono obwegendereza
9: Munywanyi kululi wansaliza ngonoga nusu ku nusu enyanya yona jegomba ne kuluno ndeko kujirimba
10: enyanya anso F1 ya kimala kati ate bayongede nokujirongosa amu
11: enyanya ya anso F1 erongoseddwa amu ngakati size ye kibala yeyongeddeko okwongera okugumira chiwotoko chenvu ne katonyeze ngakakati esobole yadala okuwangala ku mudala okumalia dala wiki 3 eka esolo ku apply bibiri ngojinogere emezi 3 anso teka mulwa jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite nomulyango gwigira mukoba complex. Obakwe Seria building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunda ebyobulimi obulunsi okwetoole gwanga lyonna.
8: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data ng'amali nnaku ssatu nyiga sitaki 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
12: Mikwano jafabai na mku zende mbutufu nenda Nyina na umunada yangu lila perfume Mbaya milioni mia wati katila muonu Zitiza nga yonu Ani ya bugati nje kala papu Omanyo kwa wazo mtu ngo ufeni na Nenya zize mbunu Kwa kutu milioni zange tani uzi nchada mperfume Kati sila kwa kujibu za Nyebo wajiza utepati Pakati perfume ya milioni sa Njaga za achi Nganeye tano baba vansede

0: kuma vivu kubisambi byo olusha kwe walombira kutude kakikina de nayo walokubanga kujula
1: tanti mbumba temwe manyinyo
0: jebugane bujake no simbo mukono ngauri agusimba kutside mira kujeke
1: taxi okwerera gwalerani walera msajja
0: munachara ndio msajja munange mfa kajagero nino kuja
1: ngo mumanyi to mumanyi to mpapia wasazeo kungamba
0: nali mumanyi ngaba ntu kuchitundu
1: okay
0: kati ngiru kula ukulio ngaba datula kikina denga ye walutula atula katira ye
1: wamulewela wa agu.
0: Maso
1: kubisambi oba eno
0: kubisambi wano yali atula ne wala mukutani kani ita kishitugi na mrugenu ngino kuri atula katira ye naguma
1: nga asembele eno
0: nga atia asembele
1: nga
0: ngamba mani
1: nga tana chayo kera
0: nga wanta andisho kugonda naka wandape kwa mbili kwa yukungi dogunda
1: nga tana chao lila hampo
0: kasati hampo buli ya kuba nga ndaba atuli la dala na anyuera nga bango msibe msumaji
1: na anyuera lor gendo
0: nga atula uliso loso nga atula ina naguma kwa patundi kuyinchi mukana
1: no mga ambaji
0: mga andesi
1: to wanyaga
0: mga singo lugendo rwe yongera yunivalu wafu jetulaga fali tugena kochi baida mpira kwa masazi
1: na mbala na vamu
0: fatula mtaki singa waka mvemu ni tulinda bon naba tuite kwa mafurume na swaka la furuma mulia unga tuwe njiga
1: na mwane
0: nani ila na tulene mulina to tuleno iwaja tunyiga
1: okuvolo
2: Chogero
3: Honorable take a recorder, Teresa camera gwe.
4: Ono tatese za kufroya parliamenti, atese za kumadala ga parliamenti.
3: Abasajja boogera oluzungu mu ndeeyo.
1: Mioga jamu tuwala
0: tulirunji
1: tulipa na kuparamiti ya Uganda tuwakala kuwa za speaker
0: na yelu monsange tula zichata mbula gwengoli bwe
1: hani kati olaba bali yaba soko kujuzeri omanyi wali watula ubo opposition atefe tutulenu
0: aba
1: independent
0: kuli ya
1: kati atene wali watula uba minister nja kula mbuza kono mparamiti omanyi otula wa ne wano mungubo za parami ne
0: wata tula yu na wamanyi
1: atutula yu kati olumu tunja wanyude netuambuke na atemu galale watula bantu babuli juu Nenga yo naba baka tuba baka
0: honorable gundi zwengira kudamu okuronda ndabye nakubazigirizo ajumani okuronda okudira mbifu byomukuru
1: Moses ali
0: omukuru Moses ali
1: ana nabade njagala genda
0: ndabye enakusumeze bazigira wanu zo kudamu okuronda
1: nabade njagala kubira kusemu jumwanda ingirije yavugwa ino ekira usubulu kena nwe simbi umayumwa na mbu waka tetusosura na wate njaka
0: sabuju
1: na kwa talimunu
0: ndabiyo

0: banka lukali yao mchembu wao
1: mpuri degu li likuwa ataku majena isi litekide madei sabu nyinyo
0: mleko ateoli updated nkwa gadi
1: hey afu simba tu
0: kati ensongeribwe
1: si, simba titu wabi igira kumbu
0: teka kulikoda teka kulikoda telezo mzindari
1: iyo nsonganku
0: ensongeribwe iti kati suwa mazo kulaba umanyi parameti ya ino kuhuru kusa amajego naba gawa gana afuru mkukendo kuze mirembe musio na parameti ya ino kuwa urukuwa na utuimara kuhisa ndukati
2: gatuari mwe
0: na ya rumbu batu buka okendo kuhuri natikari somali ya ngate mwa isi za wano
1: ndavye
0: taewa
1: taewa ya tudeo kulunua nga basa la
0: HTC amyuka speaker parliament tumazi taewa HTC unichita inaba genda Gaza
1: amajego ina
0: Gaza genda Gaza basa ulo kuteka we mirembe ukulaba nga HBuga chidamu nechivye ila matabu
1: Hati wana Uganda baga lukumanya. Uganda ye ina majaga singa ye nyomu siyo na uba yeru miridwe nyugazi.
0: Na kano ya gana recording.
1: Jaka salamu.
0: Teka. Waliwe teke nifuga ANC ezili na omukago na Israeli. Kati ANC yona waliwa mateka gatufuga. Ntimuino kugenda ne mutatire mbera. Nena fetuli mikwano ja Israeli nyo.
1: Nyo.
0: Kati nge gwaga Uganda. Tuino kugenda kuteka we mbera. Abana laba sobolo kuteka wo. Bizimbe no kuze chivuga Israeli demeti nti. Netu kena gazi.
1: Kwa kiliza wasinga Uganda funira muwa.
0: Anti tuku, anti na fechi soboka. Echili yeri wechugwa wanona baba tujizo tuweleza.
1: Hati tuku la bulungi wansi.
0: Na ya bana baba wei haka senti. Bate loko mawalone tuku
1: amba babo. Babo
0: ya tuwa. Babo ya tuwa. Nibada. Ngaba kweze tuwa nge. Zuni bada ngatibalina.
1: Sente zi. Waba utowali insake janga. Jamu guwa musawu ya guanga.
0: Nkwana gana ya mawanga.
1: Mpasa isa liye uye wali ya baruwa jibawa nikilabe kolinso.
0: Atikati ya otu tutemu vitabu vitukufu. Hali ya kugamba. Sababa kerio tetusoma nyo Bible tumanyi nyo bya bufuzi na yaga twagala kwagaliza minister vunanzi wa kusonga zebyo kwelinda bafuna abana bali portable
1: minister of defense si mkuru chiri wa chiwanuka
0: ibagende nga bali portable ni well organized buli chimwe cha nagze nyo nyizibere stede
1: batuwe
0: sechitiwa aba teba kwata abakazi
1: Fejeria ulira majaga za geda ga kwa tanga
0: Fejeria feridi kirini andoruso Teni yuko la bidwe.
1: Kationa lebo mkoze mutia.
0: Mkucha.
1: Kukona lebo mwabatulo mtuzine mutia sala chita batu teyo mkumwe.
0: Tefe tulitwe nini.
1: Mwabaweleza ya.
0: Tetulina mungo dira.
1: Mwinabuli ya sende.
0: Kwa tuto jukira bamuranga chise mpija bamulunda kuwa minister. Baku gamba yali ama nyeno kuwa karati.
1: Yaliti ya soma vya gundi vino vya binazi.
0: Yali vini sema vya kweri na wagadi yali ama
1: nyokule. Siye ya kule mbira mo kuwate gundi zine enzige. Ezama wako neze nyama.
0: Elabu msanga kugamba zina atele ukuda.
3: Banjali moto kana yunja kalo kujukize kutudemu. Wasaku wasaku banja. Fuikironi ya kubanja. Buangu kasa kubanja. Mumu advance ya kubanja. Databera kaa kubanja. Pio nabi kubanja. Onebofu na mtu wakuweleze pio mga tote kakwenu kamfune ya mkwanu guangi. Tosopo la kwezi imba.
4: Tinta tinta.
5: Embuze nume tetintanga mugongo.
4: We tinta.
5: Ngerimu kafui.
4: Kafui ichi.
5: Ako mwai.
4: Mwai ichi.
5: Ogwa koja.
4: Koja chi.
5: Koja olulimi.
4: Lulimi chi.
5: Oluganda.
4: Luganda chi.
5: Olwengule.
4: Ngule chi.
5: World Cup olulimi.
4: Olulimi.
5: Eya simba.
4: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande. Bande mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba kati mwenabe ulilolimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule towaba kunafu ya bakambe mundeka tinte nge

0: nga tezuwera akaungazi katulimu umumu kulikeo
1: zikwe wala
0: mwajira kuganti na enzimi luwaji osango waboda jinonya osango alimu kujuka mwofisi nga ya jinonya
1: asidi kechigari ya jinonya
0: ositegede
1: osika kabara gara jinonya atunda kwa discussion ya jinonya
0: aliati ya Flora aliao mchiru abajita yao ngo nakauka nakauka nakuwa tena Chiruanya
1: makuni
0: Chiriyeyo ngode naka ukeyo mubasaha bafukule takariyeyo takariyo nereyo kubo wali fukula
1: nababa linga batanso dukoro duyi wako kora
0: nkube eto nyanga niba kutume naka uka
1: pozi nga naruse
0: uwa ewa abo mwalato tuwe togenda yu
1: mkwa joki zafu kwa rakwa ngechele kula chichu mwa nafuwali abo manyedua nga abo momo agro baga matiino ate vakulete denate bomba a mars prayer enono nchinyu ya lita kumina mkaka
0: okay.
1: Ya murembe atinga pangazi elinae misumari jitula wansi neta tonyea wabane tenoneka ilanga titi isamazi a mars prayer hando zayongu mudala atingi liko face maskis wakuna kubina gokosa kweta ngiru kubange dagatulikosa nispea zayozo na sako ne na kakopo akapima ebipimo bajite measuring cup ne graphs zojo kwambala okumanga we kumange robofira ebirime byo baga mati momo agro balinera e bomba endala e ya lita 20 ngene ne itiba shoe sign a spare ngomudala ateranga mpangazi etula etunula wansi bulunji nyone gumira ateranga baga mati bomba zino ziri kumutu batu bazitundira ku promotion obaku nkola e ya promotion gwajigula genda kakati ogulenga bachali ku promotion obenga ufu bomba enunch enyo baga anti yangu wa ojisubule boba ojisubule kumomo agro bei nunji dala oso kubango bakubira kusimu ya 0 musamvu 2 ana musamvu chenda mwemu asatu mukaga ngambi 0 musamvu 2 ana musamvu chenda mwemu asatu mukaga ofini bomba enunji ya momo agro ati uberengo ulima
0: akaungezi kakunyumira anga kuwali oliriza tuchimanyi mulu nyoti omulangira kuwali galabuzi chironde muna simba muna chanaku ojo musamvu Saja mwiti nifunyo.
1: Kula angira tugenda mu weekend. Yuli otie.
0: Ainejo chiyanyumiriza.
1: Hey.
0: Yanga nti omuntu alemera munsobi.
1: Hey.
0: Na yezi mulemerako.
1: Nga kula mistake.
0: Nga atata uzigira muna hee. Zitandiko kuno onyange nsobi ziba kukwe mpaka zikufura
1: unabia ntia balangira tuba boji
0: ya nti omuntu alemera munsobi na yezi mukulaji
1: zimulemera
0: aba ntubaige cho kuiga mwenye
1: sukati weje kemi zine nsobi
0: ao chitegede
1: ntubikutambuli
0: di ya biyono muna lebo na muganza avudeo nategeza abakulira zibanka ezenja ulo
1: webali
0: nabagamba timulekerao okuwaba ntuloni bumumaro kuba waroni atene mtu kachisera echizime chomuntu na mchi wandikako banka property house for sale mwaba ntubaba funde bavu
1: sima nye ya bada uliza simba kupato tutu wakakuba mamaniri hindi mboko
0: ee nila gati yezo banka mubanga bayayi lwachi mkulebi ntuwebi omuntu mumutebe we banka muteseganye na ye abasasule okusingo kutwara
1: wano bata ntu faku bantubo wansi
0: ya bade mkambwe
1: tebete siza katibate siza bantubo wansi
0: mbua bantubavu wade uruwa kulemenelo kusasula roni amaka abantu tutabafuke mombo za makaga banyo baga tuunda
1: zina singa kaka miu
0: nasa kamiu tuwa sivula katu walanga icho chigundi
1: nasa kamiu kwa nkumbada
0: niwa ichisi voka wala singa yombuzi
1: nakasa kumbada
0: embata chechi embata kwe kuora
1: ee
0: bivaka ati umutu alide mbata ama yewoze
1: kwevali jwari
0: adesi kamai
1: na kweka akamia liya manja na anu nyazi nga nakamiu kwa kada tunu kuzana sakara akatuwali
0: kufanda wotyo wewara m
1: kukula chumuli ati ula ula Uganda namba yewara wala
0: by the way wakachogena na akatitekele
1: si namba ula yewara bachajima jana nyichi
0: ato mbaka mbutu jazi sasura no mzikuru wa mzikuru
1: ati mbanga basinga yu fabandu
0: by the way
2: andaro ya mkulikeyo ketuli na mtu ye nagwe tutira kuliso fetu kuzamu mpisa katitelero na mdwe atito chidangamu
0: tubaniriza muntandalo ya mkulikeyo akaongezi karelo betutade kuntandalo beba nabayimba taxi walio masanzeko banaba uweja jovude notuka kustaji wali njina taxi atena yefula tiye ya kujia uo
1: webali njuna kushikambula
0: masaba na banyama tuwabuzako akaongezi koruna koruwarilo na yo kusingi na dada baba masaba masaba mwendeko dada tugamati mwendeko masaba wabayimba taxi
1: Mwendeko
0: kare ndo twagala kubategeza nti tuba twagiye wafi ne twaleta tulinyira taxi ekituluma kusikasikanya migugu jafe nafe fenyine kusikasikanya
1: mwendeko
0: bazaja mwe muri bazibunyo olumu mtu linyiza ne moto kanga tulowoza za judeda kumbe muri mume mata demunga chigumaza ne batulindisa ngate taxi tena bamu yadde nabantu
1: mwendeko
0: ontunda nonga anti bano benkukunganyiriza oja kumpa yobweziti ontunda go anzije wange
1: mwendeko
0: esente olumu ze mtu saba za ukana ne zezoru gendo ne mtu chusa takseno ne nga tatu kagira
1: nagundi mwedeko
0: mtuko yenyo ebibe mtu kola sibiru unji no mruni no gumuja kututa myo kulinya zi taksezo
1: mwedeko
0: no yimba no ganti ugenda na kulabi ngugende no nonsikasi kanya nonsiri nonsiru gazanga ne moro kajesu sagara kulinya wakara kujinyi nyisaru wampaka
1: mwedeko
0: mtuko yi mja kututa myo kulinya mtu kezo zezoru kari tutaniko kulinya boda boda tutukeje tulaga tenga za msiri
1: nagundi mwedeko
0: simu mbama tuje wafiti mtutunda tetuliba antunga mbubi kuganyinga nokusunga nemfuno busungu na priyanga njakala bakukwasa ngaboli nemfumu wakoleko tata ngamateka bugalaga
1: omalese badebe girisa nemoto korusi zibatulinyisa zibamwe bikuka ncho sese mu fumu lyange sikera bawo waguza fumu kolona fumu kamba kobaze muunda nyabula kutulira bono butamulira nempo tumotwe
3: nyaka tonda kunonye ko kubanga yagamba leka wendiga enyingi nagenda anonye zabula tulako mu bala akusange yonga bikusobedde bwatu ko mukuba akamo mugai katona ngencho sizobula mulero sikuta period
4: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero uruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile datika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu ne datika zezo uwerere, bulirunaku, sumulure chivozi cho, kemera kukabite, kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
5: MTN
6: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
7: Ulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya lero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis Ochubulira echo, ili edobozi ye chintu ekinene ekitandika. Ye Gilbis. Chechiba oluvanyuma lwaka message akabuza anti, tukyaliko. Kino, tekirinda mikolo mitongole. Wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku. Ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo, eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi. Mukakkamu, afunika, ate ng'aba muwoomu nnyo, ng'otabuddemu katonic. Olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi. Titu biteka teka bie kola vyoka Gilbis leke visele vye sanyu vitaandike umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo tekutundi bweri yaba batanaweza miaka 18 nyono uwe gendeleza
8: Waliwo ekyenja ule ekiba mu kijjulo ekitekeddwa tekeddwa obulungi kazibe chapati eze ezigonda oba ekijjulo ekisinga okuba womera akakodyo kalikamu kakubiteekateeka n'ebintu bya Nile Agro okutandikira kungana eri ku mutindo enongeva mu chapati eziwooma okutuukira ddala ku butto ajjayo obuwoomi obwo bwennyini oba ekijjulo kyoteeseteese ebintu bya Nile Agro biri ku mutindo ng'osaanye obyerireko okakase Nile Agro efuula buli kijjulo eky'ekijjukizo
9: Eno ya Simba
10: News Kuli wamu ama uli wegaba Kuna agesi kakusaweno
11: Abechibina Echa People's Front for Freedom Bagala kuandikile chitongole chila mzo kufokula banga Dr. Kizza Besigye Atualibuwa mudua lido Edalino Boe weruwe gwanga Afuna ubujanja vyo Singapore Bale kubanga mchauliriza sedume lubogola simba. Nze Amina Nabule Kajimu wakubatu saka maulira gesawe. Kuminebili mubujufu ne munange.
12: Richard Sentai. Embera ya Dr. Kizza Besigye yonge dokwela likiriza wakulembeza abe HB inachi cha People's Front for Freedom PFF. Wakati bata niso kubage nteka teka ziba inzo kuhita mu. Wakuandike sige damuzi. Likirizeba tuwale Dr. Kizza Besigye one weruwe gwanga. Afuno ubujanja vyo usani de. Na jukiruwa nti Dr. Kizza Besigye yaziri kila mukoti umusango kwa gumuvunani wa neba ne kwa kulia munsolu kwa bugwari kugena mumaso watu na atuwa aliwa mudua ilu ngabi walataka na yechi gambi wanti nokutuse sawa ya lero embera ye chaganyo kutethira ebi gambo binaba PFF wabiyo geride kuchitebe chiawe ekisangibwa ekatonga ilo msasu wa fabadeo kata andikire wano.
5: Saba uleleza uwe chibina chibio ufuzi kuludo uluvuganya government, echa People's Front for Freedom, tugome KB Moses, la kulembedi mwaba kulembezi wa PFF wona, baka kasize guanga, ngabwe bagendo ukuda yomu koti, bajisabe, ekirize Dr. Kizza Besigye, atwalibwe weruwe guanga janjabwe, kumange mbira, yonge dokuwele mbi, jarimu. Tugume KB Moses, ngasinzira mu lukungana lwa bana maulide, kushitewe chikulo cha PFF Katonga mu kibuga Kampala, agamba Besigye embeera gyalimu tamanyi kiri ku nsi tayogera ng'ekiri n'okukolebwa be bana mateeka ba Kizza Besigye okussaamu okusaba okulala eri kkooti ekkirize atwalibwe ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi obulungi.
13: Embeera ya Besigye gyalimu tamanyi kiri ku nsi. Nga People's Front for Freedom ekiri ku meeza ku budde buno, twagala kuddayo mu kkooti tusabe kkooti, twagala kugenda kwegayirira balooya abatannaba kutiisibwatiisibwa bateekeyo okusaba mu kkooti, nga tusaba ekitongole ekiramuzi kifulumye order etuwe olukusa okutwala Dr. Besigye e Bulaaya okujjanjabwa, kubanga obulamu kati kye kikulu kyetuwanako. Tetwandyagadde tuddemu ate tufiirwe omuntu omulala. Ebyagwa kusegirinya mwabiraba muganda wa Besigye Saazi naye afa mu mbeera bw'etyo.
5: Munamateeka tugume akalambira tisemateeka mwerufu nnyo ekimala ndi mpa omuntu n'omu ayinza okuwozesebwa omusango gwonna oguli ku ddala ly'ekibonerezo kya kalabba nga mulwadde ate era nga talina banamateeka.
13: Ataka wairo kokongera kole kakasa nti omusango gw'oliko kasita gubanga gwa kalabba nga gwa kukutulako nsingo, kooti tekirizibwa kugenda mu maaso na musango okujjako ng'olina balooya. Omulamuzi Baguma Kyeyasalawo yagamba nze mbalondedde balooya abawolereza abaavu, naye bw'osoma etteeka Poor Persons Act ligamba nti omuntu kkooti gw'eyinza okuyambako okufunira looya alina kuba ng'oyo mwavu lunkupe ateesobola. Naye bw'oba olaba Dr. Kizza Besigye, Hajji Obed Lutale, kweri abo baavu lunkupe? Ne bw'oba olondeddwa nti jangu owolereza omwavu, etteeka ligamba n'omwavu oyo alina okukukkiriza nti munnaaye kkooti ekumpadde nange ekukkiriza ojja kubeera looya wange. Tova gy'ovudde n'omwekakaatikako nti kkooti esindise nze nnyina okuwolereza obwoyagala toyagala, kati y'embeera eriwo.
5: Mu mbeera eno, ssentebe w'ekibiina kya PFF Ambassador Waswabiri Gwa ne gye buli eno akyalina ekibuuzo ng'ayagala essiga eddamuzi ne gavumenti banyonyole aba PFF gattako ne famire ya Besigye kiki ekituufu kye baakola Besigye. Agambibwa okuba nti n'okutuusa kati tayogera era nga n'ebiri ku nsi mpaawo kyategeera.
14: Twebuuza okuviira ddala ku ssaawa omukaaga ez'emisana okutuukira ddala ku ssaawa ez'ekiro ssaawa bbiri, dokita yaliludda wa? Nga baani abamukolako? Ng'ate kiki kye baamukolako? Kubanga okuva ku madokita baffe bagamba nti omuntu w'abeera ne stroke yabufuna eyo yandibadde kati azze engulu ng'ategeera n'okutegeera. We njogerera wano dokita tategeera kigenda mu maaso, tayogera. Kitiisa, twagala aba presents, twagala ne ba judiciary nga ne baguma kwali dokita mwali mukola ki ebiseera ebyo byonna byonna n'atafuna buyambi bwe yali yeetaaga, nga bwe mmanyi dokita kati ali mu ICU.
5: Ku lwa Radio Simba, nze Martin Yamayo ku Kigongo, wano ku kitebe kikulu eky'ekibiina kya PFF e Katonga mu kibuga Kampala.
11: Webale nnyo munaffe Martin Amaiko Kigongo. Atenge gwanga liri mu kulonda obukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'emiruka mu disitulikiti y'e Luweero. Okulonda kubaddeko magombolola na gokka okuli Busiika, Ndejje ne Zirobwe mu w'obulenzi Town Council. Kubanga abakyala miruka egisinga obungi abadde beegwanyiza obukulembeze bw'emiruka baayitamu nga tebavuganyiziddwa. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Luweero, Moses Ranks Kichoncho, agamba nti ku miruka ekikumi mu ogumu egikola disitulikiti y'e Luweero, abakyala 552 beebeewandiisa okuvuganya ku bifo ebitaano okuli ssentebe, omumyuka, omuwandiisi ow'ebyensimbi awamu n'ow'ebyamawulire. Ategeezezza nti bano abataano okuva ku magombolola 18 be bagenda okulonda abagenda okukiika ku disitulikiti. Kichoncho alabudde n'ategeeza ndi akalulu k'abakyala kano kasinze kwettanira bannakibiina ekya National Resistance Movement NRM, kubanga ebibiina ebirala tebyakajjumbidde era tubulidde ensonga lwaki okulonda tekubaddeeyo. Rwanga Musa.
15: okulonda ku bukiiko bw'abakyala ku Miruka mu disitulikiti y'e Luweero mu Miruka 11 egikola disitulikiti eno eggombolola nnya zokka zezisobodde okuba nga zirimu okulonda kuno nga z'endala eisigadde tesobodde kulonda ng'entabwe evudde kukuba nti abaayo abasinga obungi besimbawo ne batavuganyizibwa okusinziira kwakulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Luweero Ranks Kichoncho embeera eno aginnyonnyodde bw'ati.
16: Nga disitulikiti ina emiruka 11 bonna banominatingawo abagenda okubeeramu obwo bukiiko abakyala 5-5 ku z'offices 5 eziriwo buli kakiiko kumuruka kwekuli chairperson w'akakiiko vice we omuwandiisi w'amawulire gwe bayita publicity secretary n'owa finance. So kwabo bonna disitulikiti yonna twanominatinga abakyala 5-5-2 nga kwekuli 4-5-6 nga BNRM 8 nga ba NUP nga independent bali abakyala 8-8 twaliza wamu. So olabira ddala nti ebitundu ebisinga babeera nominated and opposed ate balikuba besimbyeko nga kitegeeza mu bukiiko obwo bonna 11 district tulina obukiiko butonotono nnyo gye beetabye mu kulonda obusinga sigadde buli anopoze.
15: Kichoncho ategeezezza nti okulonda kw'abakyala ku mitendera egy'ero si wano kwetabwamu abantu bangi kyokka ate bwe kituuse ku b'emiruka abakyala babadde batono era ng'agamba kireeteddwawo enzikiriziganya wakati w'abakyala bano abeekolamu omulimu ne bakkaanya ne bagabana obukulembeze ensonga lwaki bangi tebavuganyiziddwa.
16: Kiro nti abakyala bwe bamala okuva mu lwokaano lw'oku kyalo bwetabwamu nnyo abakyala bangi nnyo batuuka waggulu kitebeezebwa okuba nga tebabyetabaamu nnyo kubanga akakiiko akagenda ku parish era k'abantu 5 bamanyi okwekolamu zi alliances ne beevugamu eggaali ng'emombo y'ennaku zino gamba kaakati mukyala gundi gwe n'abakyala tetugenda kusimbako omuntu ate nga b'olaba majority y'abantu be twanominatings yapate emu. So kata ate okuva wansi pate gy'ogiramu oba wajja independent gy'osigalamu wajja ne pate gundi gy'osigalamu so waguleeyo osanga nga majority pate yatandikira wansi era egy'okusigala ki ng'eri nominated mu lwokaano.
15: Kulwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
17: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
18: Edda mu Buganda emmere y'amatooke nga bw'esigalawo bagizinga bulungi mu lulagala olufumbe ne bagivumbika mu vvumu kyoto nga kuliko amanda kungulu n'ebuguma okumala ebbanga eggwanvu nga teyonoonese nga bagitindikira bulungi ne bassaako amasiga embwa zireme kugivumbula. Emmere eyo ng'eyitibwa eggolu, eggolu ate abanabuddu nga bagiyita ggulu. Yabangako emmembe eyawoomeranga ennyo abaana, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
17: Okukwe kumanya bugagga.
12: Ate kyo ekibiina ekitaba abatabuzi b'eddagala mu ggwanga Pharmaceutical Society of Uganda kitongozezza emisinde gyakyo egibeerawo buli mwaka ginoono nga gyakulwanyisa obulwadde obwannalubiri egigendererwamu okumanyisa abantu ku bulwadde buno obutirimbula abaana abali wakati w'akakaaga n'akenda mu ggwanga buli mwaka. Bino byonna biwulikikidde mu kuwayaamu omusasi waffe James Kamali kw'abadde nakwo ne Dr. Ronald Segawa munoono nga membo w'ekibiina kino ekitaba abatabuzi b'eddagala mu ggwanga oluvannyuma olw'okutongoza kaweefube ono ow'emisinde era ng'emisinde gino gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 20 mwezi ogujja e Kyambogo mu Kampala.
19: Mwogedde ku muwendo gw'abaana abafa buli mwaka n'abo abataweza yadde emyaka 5, tubuulire ku mbeera eno.
20: Tugambye nti abaana 200,000 mu Uganda balina obulwadde buno, ate ng'abaana aba bali 200,000 kiraze nti abaana wakati w'akakaaga n'akenda tebasukka myaka 5. So kiraga nti abaana bano okuwangala okusukka emyaka 5 gino kizibu nnyo, ate n'abo abasusse emyaka 5 kuba kwabuwaze, kuba kulwana nnyo obulumi buba bw'amaanyi, abazadde tebava mu ddwaliro olwakuba nti abaana bano balumbibwa ekyetwandigambye ebimu ku symptom oba ku sayini eziraga nti omwana ono alina obunafu n'ekirungo ekirina okutambuza okisijeni oba omukka gwe twetaaga okulaba nga omubiri guli kuyitibwa. So abana bano bagenda okubanga bafuna stroke agamba nti asanyaladde ebiseera ebisinga okusanyalala kuno kubeera ku bwongo kyenkana omuntu tugamba nti atandise okugamba nti abaali brain dead or something naye abeera tajja kuddamu kubeera bulungi. Abaana bano babeera n'obulumi mu bitundu ebyenjawulo naye okusingira ddala mu nnyingo bazimba era ne bakonziba. Bw'abanga ali bw'atyo olaba nti ne waabeera ng'ali ku kitundu oba ku ssomero banne bagenda kuba bamusosola mukazi watu oba musajja watu tasobola kuzannya ne bayizi banne olw'okuba olw'obulwadde buno.
19: Mutugambye nti nno abantu ku bantu kumi bana osanga basobola okuba nga basiiga singa bawasa omuntu omulala nga ayina obulwadde buno. Ebibalo bino ebiriwo bannayuganda ddala babitegeera.
20: Okusinziira ku mbeera eyo etawoomeza nakabululu kiraga nti okumanyisibwa tekunnatuuka we kwanditaagisidda kubanga tulabye embaga nyingi zigenda mu maaso ne wiikendi eno etandika ojja kusanga nga waliwo abagattiddwa naye wabeera nga bagenda okubagatta bekebeza ebintu byonna nga w'otadde siriimu naye tewali asamulakwa kukebeza kumanya oba alina endagabutonde eno erinza okuvaako ezzadde libagenda okuba nalyo nti ligenda kuba ne Nalubiri.
19: Abantu twekebeze nga tetunaba kufumbirwa oba kuwasa
20: kyekiteekeddwako omulaka twekebeze tusobole okwetangira. Ate nno ekyessanyu nti ne gavumenti yennyini naye yavaayo gye buvuddeko n'etongoza enkola y'emu n'egamba nti tusooke twekebeze obulwadde buno nga tetunaba kufumbiriganwa. Naye n'obeera togenda kuwasa oba togenda kufumbirwa tekikugaana kwekebeza kumanya nti munnange gye bujja wendiba neetaaza omwagalwa nandyetaaze alina ekifo ky'okugamba nti alina akabina akanene nga mweru aa kugambe nti nga talina kirungo kino ekya Nalubiri. Obanga olina ekirungo ekyo ekyandikuleetedde okuba nti ezzadde ly'olina lireeta Nalubiri noonyo oyo atalina
19: dokita bwe nsanga ng'omuntu ayina nange nnyina awo tuba tukola tutya oba bwe tusanga ng'omu kuffe y'ayina
20: we musangibwa nga babiri mulina munze wandibadde nkimenyaamenya mu mangu nti tewandyetantadde kubanga omuntu gw'ogenda okuleeta mu nsi agenda kuba akutunuulira nga ggwe yamuteekako ekibonerezo. Wano Buganda bagamba abalungi tebaggwa mu ki tebaggwa ku luggya ate balungi enjagala ki namu. So osobola okufuna omulala agenda okuwa ezzadde erigenda okwegombesa ate tekikoma kuba nti omwana ono agenda kuba abonaabona naawe kigenda kukubamu ekituli mu mpaleyo kubanga ogenda kuba osaasaanya ensimbi ezitagambika. Wano we tubadde mu lukuŋŋaana omusawo avuddeyo n'agamba nti baakozesa essente ezisoba mu bukadde 8 okulaba ng'ataasa ezzadde lye naye wadde zaagendamu ate mwana watte ezzadde teyasobola kulitaasa. So kiba kitegeeza okuba n'essente zokka tekimala ky'otogamba nti olw'okuba nze nina ssente ezimmala nze kaŋŋende nga bwenki nga bwendi. Ekisooka twagala okumanyisibwa kweyongere abantu bategeere nti Nalubiri asobola okulwanyisibwa era tusobola okumutuula ku nfeete senga tuba nga twekebeza nga tetunnaba kufumbiriganwa. Bw'obanga olumirirwa bw'obanga obadde tokimanyi naye ng'okitegedde leero twegatteko ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno ogw'omwenda tuddukira ku mulamwa ogw'okukutaasa obulamu obwabo abaana abayina ekirwadde kino ekya Nalubiri.
19: Kwa Radio Simba nze Kamali James wano Ekyambogo.
11: Webale nnyo Kamali James 15 ze zaakayita ku ssaawa 12 ez'olweggulo nga tetunnakusiibula katsoke tugende kunate mawulire agavudde mu byobulamu.
2: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
21: Arua City ekitundu ekisangibwa mu West Nile kumpi ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo kikyali mu katyabaga olw'engeri abantu gye basala ensalo okuva mu Democratic Republic of Congo okuyingira mu Uganda abamu nga balaba ku b'enganda zaabwe abalala nga bazze ku mirimu gy'ekisuubuzi. Ab'ebyobulamu balabudde abantu ku nsalo babeere beegendereza nnyo oluvannyuma lw'ekirwadde ekyo okuzinda eggwanga eri newankubadde nga mu Julayi w'omwaka guno Uganda yalangirirwa nga bwe tekyalimu mulwadde w'Ebola. Ekitundu ekyo ekyarua kiri kumpi ddala n'ezimu ku provinsi eziri mu Democratic Republic of Congo ezoogerwako. Avunaanyizibwa ku byobulamu mu Arua City Dr. Pontius Apangu asabye abatuuze babeere beegendereza nnyo ku nsonga ezikwatagana okwetanga ekirwadde. Abaana ab'obuwala abatanneetuuka bangi abafunye embuto mu ggombolola ye Sopusopu esangibwa mu disitulikiti ye Tororo mu buvanjuba bwa Uganda nga kigambibwa nti bangi tebakyasobola kusoma abazaddeko bangi ddala mu kitundu ekyo. Kino kye kiddiridde ebibalo bya disitulikiti ebiraga ng'abaana 47 ku buli 10 abatiini mu ggombolola ye Sopusopu bwe baba nga tebali mbuto abasinga bamaze okuzaala. Ebibalo bino bigenze byeyongera okweraliikiriza abakulembeze n'ab'ebyobulamu mu kitundu ekyo. Moses Owol Sentebe w'olukiiko olukulembera eggombolola ya Sopusopu agamba nti mu mwezi mulamba oguyise waliwo omuwendo gw'abatiini abagenzi beeyongera okufuna embuto ekyeraliikiriza. Mu Democratic Republic of Congo, omuwendo gw'abantu abakwatiddwa ekirwadde eky'Ebola gutuuse ku bantu 1,453 nga kuliko 1,085 abafudde ekirwadde kino. Ebibalo ebyafulumiziddwa okutuusa akawungeezi akayise biraga nga abalwadde 694 baabadde bamaze okuteekebwa waawulirwako abalwadde abali obubi so nga 793 bamaze okuwona. Medicines Sans Frontiers, ekimu ku bitongole ebidduukirize, kigamba nti kifungizza okwanganga ekirwadde kino n'okujuna abantu mu buvanjuba obwa Democratic Republic of Congo.
2: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
11: Tuangira kujukiza nti Radio Simba ya kutusaka maulire gafega na ubwega tuwe gabadengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimune Munange
12: Richard Sentai.
11: Amala maulire gagena kubaga sawa bide ze chiro mbufunze ni sawa satu ze chiro mbujuvu. Ndaula Rogers ya kalide doku tusake bila ngotova kwa Radio Simba. Mpologoma edembe.

0: 개봉은 그냥 한 거야 싸워. 야 싸워야 본 거야 왕왕야 국군이야. 국군이나 국군이나 미안해 미안 저기 저기
1: 아무 일이야 지디마 아무 일이야 지디마
0: 가름바레 지디마 지냐 지디마 가코미로 지디마 가산다무쿠야 지디마 지디마 야코야
1: 오코라 지디마 세마불레 지디마
0: 아시자가데 지디마 나부 오바레
1: 마셰셰 지디마
0: 마데노도 코우리야카노 아코스카 안에 지나누자 아아 Wamabiri mukaga zise kusawa. Kumi na bide za kongezi kuna kurana. Yes, we are back. Tukomiao. Tuba kulisaya mu maulire. Muga ulire ngagari is very positive and wanted. Owaya kongezi ngakano. Tuagala kawereza kawari mkunyuka. Timuwe bale.
2: Mwana mwana bamuita Brenda. Akubuziza kwenye itabino from mami. Agambe kwa liku simba sedimele bukura. Agambe ndavira kakosi ni vasa jafu mba gara nyoma nangi.
0: Morini ya kutumidi.
2: Amatira, amatira Lydia Jasmine.
0: Hey.
2: Mwana mwana Brenda. Yeah.
0: Bule. Tukutumide.
2: Wale tukutumide nyo. Mwere tumweleze
0: kaya. Tumweleze kaya. Akuke njini. Hey. Akampayo bude. Hey. Tuitenga nawe. Samwe, samwe, samwe. Bule tuwe akade.
2: Bakuwe. Usulwacho nsabira.
0: Agambia atuuliriza babiri.
2: Na yubu kade kasabe weka.
0: Omukazi taliko.
2: Endingi.
0: Omukazi taliulira.
2: Nse baka limazenga. Banga limazenga.
0: Omukazi taliko.
2: Ndaba bakuwa ibibiga ya band. Endingi di oli ajisunumu. Uwe kuwa band. Beshi jita.
0: Kari ya kari na lele.
2: Beshi jita. Neno.
0: Wadoga
2: baba asuna best guitar
0: na kuva solo
2: na kuva solo
0: na kuva jazz
2: no
0: omulele no
2: omulele
0: nenanga
2: na tuza
0: nenanga
2: nese na kuvira ngoma zo nazi solo kwa solo tuza solo kwa kuva best ngara kumanya ngara ngara byo jira abasigata bamanyi sound yayo jeva sound yayo eno mutuli kwa ema bino
0: Nalinyo miane mkamange Colin Mark Mutambo Na yati teni chiuziku na chisinga kuhusa njisa Nga kuba, nga alaba Nga omutu kwa alina mwesubi nga mugazi Na yakati ori mugazi Why? Munange Amerika yonge do kunyeza nati Ku Amerika bayo kubagano kujenu
2: Uganda.
0: Hey.
2: Tumogala balambulo isemazini.
0: Kwa
2: ya Afrika.
0: Chokanga wano. Mwezo kuja tukwena kubane. Chiba ita game park open. Mtu wa ingili da filile.
2: Mm.
0: Na ye. Kati Amerika gambie Congo. Uganda. South Sudan. Ne gamba wa Amerika vayo. Tumugenda yo. Bamugenda yo mamumanyi.
2: E bagenda yo kuruabwe.
0: Yeah. Amerika zemu nebi yogira. Ovetu wa gazaji.
2: Semari.
0: Muna ye.
2: Atupinga Amerika alavika.
0: Mbadani yao nga ningi za mauli na gari ya Congo.
2: Mm-hmm.
0: Government ya Congo elina abayekera aba M23 15 be yali yakwata jukira nti Congo yali elina obutali bwenkanya bweraga nti eggwanga lya Rwanda lyali bali livujirira abayekera aba M23
2: yes
0: era belina okulwanagana waliwo be bakwata nga bayekera ba M23 15
2: be bayura
0: kati waliwo enteseganya ezali wakati wabayekera ne government ya Congo nga zino zatura mukutura Ebimu kuba yekera be basaba nga basaba government ye Congo ebikoleko nga bali kata mu lukungaano olwaliwo n'enteseganya zo manyiza ali kata iyo basaba babatera basube babwe Congo be yakwata era bayekerwa baba diza mu mikono gy'abali bakama babwe
2: abakongo
0: nganti bwa mu katino namwe temudanga mu kutulumba kati bwe bitu enteseganya bwe
2: zakatu Rwanda bali bajiwaira
0: kati katugambe nti government ya Congo tukiriza Eche ya mochiebe ama Ukuwa ya ba ikiraba M23
2: Rwanda bali ba juwai
0: Waa Mbibyo bugaga bagina yone babije Fete tuwaja emba o
2: Hei
0: Neba tulisa nuko tulisa
2: si Baina nuko bavuna
0: Hei Tobijuke
2: Amukuru police ESS Ziwa region Bala mdebe na avubu kama Subaru
0: Bana wazubu kani kwa pia
2: Amavubu kama Subaru Nebazi kubisabu naku
0: Hei suka pik pik
2: pik pik pik pik pik
0: Baba gaiji
2: Ate subaru sebe webaru kango bado inemi kuro jokuro Umanyu weka nga nuta
0: do Wala baba gala
2: Afuzi ba subaru
0: Mkati morini Umanyu waliwa morini Gwetiro kutambula na ye
2: Eee
0: Aba gala
2: Ekitegeza bwe mpangisa Subaru nengenda mbuuza ku Morini.
0: Hey, Morini abaagala.
2: Akachali wange.
0: Hey.
2: Afuka ba Subaru eri musezi wali John. Polisi egezi maso birange barabula. Sebo bazivuga ekiro matumbi abantu nga bebaza. Ne bagenda nga bazikubisa omuka. Bum. Bwa.
0: Kati baba gambye.
2: Baba gaye bagenda kuba baba kwata. Batuze ba complainings.
0: Hey.
2: Baba kiriza kwebaka.
0: Okay.
2: Mbaja basa zana abana abechi baliga.
0: Abata netuka.
2: Zibaru kanyo. Zibaru ya baru kwa kwa mutima negunse setu.
0: Zili nga baruti.
2: Ngeno kuku atako mutima anguli leno mukundi.
0: Chisobo kera dala.
2: Bananga mwegeni liza wa Subaru. Mukura nye fujo. Simwe musosofu ka Subaru. Musono lecha matumbalikere mirembe jabwe. Katia mafuko wakari mwagara tukulechi.
0: Naba chara kuto mukazi. Bamazo omuku atane bamulagira okumukuba emigo 17.
3: Yoshi.
0: Ya yafumbi enkoko ya mamirire uwe. Tose
2: kakati.
0: Biganga.
2: Ibade fuse yi.
0: Enkoko yagenda ne bika. Kati we yabika. Ngebika.
2: Ngamajiga sigaredo.
0: Andi enkoko we bise tera bilawo. Kati neduga sero kwagala okumamira. Nge mamira taka. Hey, umanyi ebera wao. Kadi
2: ikigeza nga majiba agali deda.
0: Naigaga. Nga fulume enkoko aga gende.
2: Hai naigaga enkoko ojuka
0: majiba.
2: Ya bwakwa ate enkoko ya jimana. Ataji vajifumba ili kwe byoya.
0: Ali ya ha. Ya jimana.
2: Ya mane enkoko.
0: Kati najiria. Kati omusango guze wa nabachala.
2: Bamvunana.
0: Bamvunana enkoko. Jia lemela amaji ya gari aduza lese mwe ya gabi ya lemedeo na ajiria ya ajikolaji
2: ya ajiria
0: ya aa
2: ya ajimana
0: aha kati mwe ya ajikongo wanugamba kongola ya ajikongo dena evi yao ya vyevi
2: mwana
0: evi yao ya vyevi mwana
2: msuka tukubanti ubo ujimana
0: aa kati ba mtege debati ya didebio ya vye nkuko na teka mwe vye ndabye nkuko na azika mchimu lusuku kati mbwa zibate zitambula na izikolaji mbwa buwe didebio na gende deko nebio ya oline iba naga aha
2: evi yao yobijewa ne muzamu
0: amuzali demboko kumina muzamu vazi mkubye ne bawa alaba.
2: Kati enkoko ya jimana kati yeba weda bamukuba ya acholia
4: kubera ne bantu bempangana nabonga sirina mbachiga mukwano gwo muchiga tayinza butakubulira kitufu omuchiga akikubulira nga bwe kiri gwe nofa nakyo
5: abange abange
6: engule engule engule World Cup yolimino kumanya
7: omwaka guno guno engule ya radio Simba eweze emyaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
6: mu myaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
7: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalusanvu mu nsanvu betabye mu ngule ya radio Simba ulilo obujumbizo obwo
6: nga tukoze myaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
7: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanukuredi yo Simba
6: mwena abavuganya yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi au ngule rio kenyo oke
7: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yona kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi na mwezo olwe guru
6: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu Mutienyoke.
8: Wetegekere chivulu cha The Queen of Vocals ngo mchara na chinku mchisawe choku imba aimba nge nyonza Irene Namatovu nga kubo muziki mochivulu cha tuumie The Strong Woman Concert chinonga chigenda kubira kuserena hotel nga abiri mulumu August bili abiri mumukaga uomeru webino nogobia Airtel Money anti tikite zibade kumitwale 15 bojugulira kwa Airtel Money ya mitwalo 10 joka nyiga stachi kumichinana mutano star muenda hash oteke mu merchant code anamunya abiri munya chenda musatu mukaga obakozesa my Airtel app ogule tiketi yokati sagala sawulide obasategedde tosubwe kiro kya Irene Namatovu mo The Strong Woman Concert nga kubire nyimba zenkadde nempya mo balobooza amasenekerevu Airtel Money ekolerawo yesigika ateteri konsalo Airtel Money erungamizwa banki enkulu eya Uganda amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
9: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olwo nno ne weefunira ka Gilbis Ochubuli lecho ili dobozi ye chintu echinene chitandika ye Gilbies. Chechima uru vanyumalu waka meseja akabuza anti tujariko. Chino tichirinda mikono mitongole wabula chivera wo mumbere zaabu nilunaku. Ngo kuteka Gilbies mungaloso eno we mula soru wosi uruwele keru wabu seko uomu. Gilbies abadewo okumarila darimi ya kabinchi. Mukakamu afunika atenga abamu uomu nyo ngo tabute muka tonic. Uruwano newe misane mikuano joku bange visele viru nji. Titu biteka teka bie kola vyoka Gilbies leke visele vyesanyu bitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliogula mbo tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18 nyono uwe gendeleza.
8: Gwe nkusasude
4: ziriwa
8: kamera kusimu yona awe
3: daddy uwasaru ni amanja
8: oyo na emu sasude
4: na emu gerwa senti wazijewa tubanga wa izobubi
8: bingo masavo
10: gano masavo ganyini

0: kubira tuwamu kubira
1: samu kubira nze sali tegera katizo nae mbado wano nempulira kaba imbo wano
2: onada
0: mumu kubira
1: mugambie nato ugeda kumambie chifu
0: ugeda kubira mazima
1: kare
0: nze interpreta wu
1: kare wanga
0: wanada muna gamba ara kushasha wana mugambi nanyenda kukunda chane
1: eee
0: katora kukunda chane uvo mtegeza nja kukubira ku
1: Ndaye untasi.
0: Kali bobo ya galero solo mugamba. Vayu vayu ze uizonde me hukachi.
1: Awe chiga mba ngambye ji.
0: Nja kuweleza kusende. Bwatuka ngira munyana ndo sokugira mugamba. Ezuri jawe niriza. Orashama tayende.
1: Mbochi.
0: Orashama tayinga.
1: Mbaza nente
0: ah
1: eh
0: omuge nja kugulira ente
1: kale
0: yoko bonde mpase kuina
1: kwa mabiri si soja zikali wa mune omega kaya mama kata pate
0: bonde
1: tunakuata kana kule
0: badai kamba juki zemu kwa rafu fetu inu muriso gwen koko zoma nyindi murunzi
1: yes
0: amatu wangabe maugura njaka na mwini nye muje tukene muriso gwen koko nunde nkoko za maji neze nyama gina kuwela wenda kusiume zinga kumina rumu nenga kumina sabi tukene kuwela muriso tuige nunda ye nkoko za nyama tuige nunda ye nkoko za maji
1: ati ya suwe ya tuka
0: ya kurunda mwecho muje na kusiume zinga kumina rumu paka kumina sabi jaku mare na kuzafe kumpi satu nambilira tukene maso banga tuige na kuzafe beri nambilira tuige tumanye waliko uma mount purpose hall
1: manyiwo
0: burundi so ogwo mwenda marking na kutumeza 10 rumpa ka 13 muje muruse gwe koko ezenyama neza maji tulunde inyize koko zenyama na maji tumanye atebwe tunazirunda wali mu oma malt papas erugogo tujokwera mukwano gwanga 10 rumpa ka 13
3: ebirwa biera birwa bali ba manyi ngense batya kati kizibu okubategera
4: emusi mpaka zindalonze yali omubaka
1: Bali mamanyi ngenze batya bali mamanyi mu bifo byabwe mwe baturanga ngera bajukirwa bali mamanyi ngera buli omwamulaba nga muvira kubanga ne moroka zabwe zalinganga ko bugombe ngabukola wiwi wiwi wiwi tulina jeno kale kaihura karekezi tujukire byakolere gwanga lino naye kati ngale bo musanga esirikide abamune ku mikolo tibachamuita Bamula bali bagati dalabali bamanyo.
0: Amba izano mubuza anyo ya jja.
1: Tujukire mirimo gye bwebanga dala ebyafayo biri musasula. Tulibelawo eranga tuli mujukiranga tetujjagana kumwebaza. Yazali wange na kuzomwezi zali abiri mukaga omwezi gwali gwa December mwaka gwali kumulwenda 5 mwe 5 miaka nsambu kati jalina mona mateka omusajjo omukuku tivu yasomera makerere iyo atenga mujaso omutendeke bamutendekera kone mu Benjin China bamutendeka okulwana yali minister mulambirira avunanyizwa kubyo kwelinda wano bingi nnyo byakolere gwanga tetuinza kwera bila bamulonda mu kifo ekyali kimujukize nnyo ne kati abantu kyo bamujukira ko echo kwera IGP wa Uganda wano Inspector General of Police banange kuva mwaka ogwa 2005 October paka bwe yachinyuka ngena kuzo mwezi nya mwezi gwali gwa 3 omwaka gwali gwa 2018 ole ya mudira mbigire yali Martin Okoth Ochora
0: yes
1: tujukire yalwanyisa nyo abasajja abali abakambo na ababoda boda 2010 bojukira mu mulembe gwe bingi nye byaliwo ne operations ze yakoleza amanyi ensi yali musasuletia ebyavayo yebimutu byerekereza bwerekereza na yenga neje buli kati na Facebook sana ntugati ani atamula ba bali ba amanyi
0: bali ba
1: era je bali bombo sanganga mubabuzanga ko atina bo kibere ekyo kuigeria aba bali mu office mwe bali tidara mwema mwema abayonga jidye mwyeyo ebi afayo biliba jukira
0: uba
1: biliba sasura batia
0: ya te
1: ya afayo bilibebaza
0: uba
1: uba baliba ilao nga baba yuko kula buweko kuzi
0: baliba soja
1: tukoze se ebi afayo vya fuburunji tukadiwe nga biba tuogera kubi ebi womu
0: tuleko mkulule mabiga
1: cheche chisingo kubele chukuru
0: jite regas
1: baliba amanyi ngeze batia mwema ita anga kumikoro mubale kwanga novu zimba
0: tuza maso nera
1: no kubaga bulange bifiye balinganga baba wa
0: siku wa supu yeka
1: yali hati ya yi
0: jali yeyo msajja atalunda ndigaze
2: ndoza
4: banja lye moto kana yunja kalo kujukize kutuddemu
5: kwasa kwasa kubanja fuikironi akubanja bwangu kasa akubanja mumo advance akubanja data bela ka kubanja byo nabi kubanja nabo funa mtu akuweleze ebyo munga tote ka kweno kanfune ya mukwanu gwange tosobola kwezimba
6: tinta tinta
7: embuze nume tetinta nga mugongo
6: bwe tinta
7: ngeri mukafui
6: kafui chi
7: ako mwai
6: mwai chi
7: ogwa koja
6: koja chi
7: koja olulimi
6: lulimi chi
7: oluganda
6: luganda chi
7: olwengule
6: ngule chi
7: world cup yolulimi
6: olulimi
7: eya simba
6: okwe wandisa mungule bili abili mukaka world cup yolulimi no kumanya kutandika kumande bande mande nga kumi ogwo munana wanoku simba kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafu ya bagambe mundeka tinte gengule tinta.

0: Suri de atusa atia.
1: Okay.
0: Okufuna remedy esemba yo. Asobola okufuna obwenkanya. Kubo obwenkanya mukino ekintu kati bwe bubulamu. Wobanga waliyo angambye konti omuwala alinga yawebwa sente.
1: Electoral commission.
0: Naye yo hiya se tetumanyi. Kuba teri ya mulaba nga bazimuwadde. Bye bibuuzo ebiri ne mu bitundu ebirala. Gamba oba abantu bano bwe baayitibwa okutrainingibwa baweebwa ate magezi gakubba kalulu ate nga bwe bagenda okujja okolaki okulondesa kyentasuubira nti kituufu tomanya naye kyowulira wali kyowulira wali oli yadduse ne declaration form abantu n'abalekawo ne batandika okugoba misindi wuuyo kati ekibuuzo kisigala kiri awo derafo waba agezezaako atrainze embeera zonna ziyandiisezemu okwekubira enduulu alina okgenda ku kisembayo
1: okay. Ekisembayo kanso mulima mayuni lamusa kubawuliriza ensonga nga bwe watusuubiza wano nti abantu ojja kujja obayitiremu amateeka era wagye balina okwekubira enduulu bayinza kuyita makubo ki kiki byaba bayinza okukola lamusa kubawuliriza
2: mbalamusizaako nnyo
1: ono yeyeekubira enduulu
2: mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate nsaasira nnyo mwenna abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo naddala abafiiriddwa abantu baffe abali azaamaanyizibwa bali mu makomera n'abatannafuna bwenkanya mu mbeera emu oba endala mbasaasiddeko nnyo waliwo n'abaawangula akalulu mu mbeera emu oba endala ng'ate weesanga nga be bali mu makomera kati muganda wange Mutebi Muhammad yawangula akalulu nga layini yeekomeeri gye byasembera nga bamutaddeko omusango nti ate ye yafunye ekiso n'afumita abantu booli kati gwe tosobola kuba nga gwe owangula ate ne bagamba nti
1: gwofumisa
2: oli ebyonna gye biri naye nsaasirako nnyo abatuuze banga be Kabembe Kikandwa China Town yawo olw'okufiirwa maama Kalina omukyalo oyo mwenna mumanyi bulungi mukyala n'abakoza Aneti bannange kitalo nnyo tiimu ndagire mwenna Kabembaawo mbasaasiddeko nnyo olw'okufiirwa maama Kalina nga sinatuuka wano tuli mu lusirika nga abo opposition tugenda kugwa ku Sande era gye nfuku tusobola okutuuka wano nga tugezako okutemaatema wano nawali batandise leero olugwa ku Sande so katugezeeko okukubaganya so okwekerwamu okukono naye nga basebo ne banamukono North mwenna mbalamusizaako nnyo ak'enjawulo complaints nyingi naye nga basebo ne banyabo n'akakiiko k'ebyokulonda bikyakasobedde bantu ba complaininga ku district offices ne barifaringa ne ku headquarters jonalo byabakama nga agamba emisango balina ezisukka mu bisatu naye nga ne mu bisatu gisukkamu kubanga ewange ebyalo mu constituency n'ebyalo 12 n'ebyalo biringa 6 byonna bya complainings waliyo naye watali kulonda
1: kitundu kya byalo afu ya
2: kitufu ya constituency yonna nga ti buli ba complaining watali kulonda najjako wano nensaasirako kojja wange Kawoya Ronald Walusubyao kwa ni arimu awe ni arimu naye
1: neba amusobako
2: nenze nga nsekera mu kikonde wadde kojja wange nsekera mu kikonde wangate gwe balangirira ate sezaala wange ajibumba kali mulimira naye weni aremu ini kwe gamba byonna biri awo bwe bityo
1: so
2: ebyewalusu biwe bityo ebyatambula naye buli wamu era mmanyi byabakama ali mu kaseera ak'okusoomoozebwa kotalabangako kubanga n'akalulu kano ke kalulu akataliiko accountability bwe ŋŋamba accountability nti kati ono bw'omugamba nti na electoral commission nti muleete akalulu nga layini bwe yatambula ekinene nkyo bayinza okukuleetera EDR form abalonzi baali bameka nti bwe twababala regisita baatiikinga batya bajja kukuleetera engeri gy'obukono naye n'obukonge baabugabanga nga n'okulonda tekunnatandika nibabugaba ekiro

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Bulichisera obulamu bubera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo oluno ne wefunira ka Gilbis. Otubulire ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis. Kyekiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic. Olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka. Gilbis, leka ebiseera ebyessanyu bitandike. Omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo batannaweza myaka 18. Nyona obwegendereza.
2: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
3: Ede chikazizi na zuweze tano zezise kusawa bili ezekiro. Musibi mtiano banafa abatuuliriza. Agobu debu na kusedume lubogola Simba gali mubufunze. Nze Richard Sentai. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagide abakwatibwako ensonga. Natuwa kudamu okusitukira munge ya tego ogwekyayi. Mafubo kulabanga balwa anyiso obuli yake. Okwebu zaabu za mbakoze aba gavumenti. Gata kono okumalawo ebbula eryeddagala. Mumalwa iluwa aga gavumenti. Na alabula anti abakozi ba gavumenti bonna abanaalemererwa okuweereza obulungi bannayuganda bajja kujjibwa mu bifo ebyo gye baweereza olwono wateekebweyo bamusaayi muto abalina obumanyirivu mu kisaawe ekyo. Ate bo abakugu okuva mu kisaawe ky'ebyobulamu bavuddeyo ne balabula bannayuganda okwongera okwekuuma obulwadde obwa nnalubiri n'okusingira ddala mu baana olw'ensonga nti bwongedde okubeegiriisizaamu okusinziira ku bibalo. Ate mu kaweefube w'okuyambako bannayuganda banono nga baddaaga n'endwadde ezeetaaga okulongoosebwa nga tebalina buyambi bumala, eddwaliro ekkulu ery'ekayo nga liteeseteese olusiisira lw'ebyobulamu nonno nga lugenda kubeeramu okulongoosa endwadde ku bwereere nga bali wamu n'ekibiina eky'abasawo abalongoosa wano mu Uganda ekya Uganda Association of Surgeons oluvannyuma lw'okuddamu omulango ogw'abantu abafa n'endwadde ezitalongooseddwa. Eyaliko omuduumizi w'eggye ly'eggwanga nga kakati ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti Gen. Katumba Wamala y'omu ku bannamagye 151 abagenda okuwummula omwezi guno. Ate baba ministry y'amazzi gatako n'obutonde obw'ensi bavuddeyo ne balabula abantu bonna abeesenza mu ntobazi mu kibuga eky'Entebbe okuzaamuka nga obudde bukyali gatako n'abo abalimirayo nga mu kiseera kino balinayo emmere yaabwe obutaddamu kulimirayo singa banaaba bagijjeemu. Ssentebe ow'olukiiko lw'obuyisiraamu mu disitulikiti ey'e Luweero, Luweero Muslim District, Haji Muhammad Matovu agamba nti singa abasiraamu bakwatira wamu bandibadde balina embavu ez'okulaakulanya eddiini yaabwe luno n'efuuka ekyokulabirako. Bw'atyo kwe kusaba buli musiraamu eyeesobola okulwana ennyo okulaba nga akoleera obuyisiraamu. Dakiika zino ziri musanvu ziyise kubiri ez'ekiro ng'owulidde gabadde mu bufunze. Teekateeka okugawulira mu bujjuvu ku ssaawa 3 ezaakawo z'amasiga. Seddume Lwogola Simba bwe gatyo bwe gagenze.

Abe mukono muri muti abadigi diranga muche sumari. Abana wa mukono ireve ni jemuri. Onakola lenge nakubira ne kana kawala ka Gloria Mara. Atempo zinaba muri yao na tugera kwiranga tuwa.

gitungule gitungule gitungule yonaji oli oberengo gamba ndiyo muziki gwe tuli mukuzine sawa zino bubanga tozi na tegeza waliwe chichiamu waliwe chesibyo mutima gulinzo kubanga kujja kuweka ngamu mpola mpola awo ogambe nti naiba nayo muyaya mbere dechi banange oh.

0: Katoli kubogola simbe mpologoma enunje edembe akati mwemba umude mwemba umude mwemba umude mwemba umude
1: embuze nume tetinta nga mugongo
2: bwe tinta
1: ngeri mukafui
2: kafui chi
1: ako mwai
2: mwai chi
1: ogwa koja
2: koja chi
1: koja olulimi
2: lulimi chi
1: oluganda
2: luganda chi
1: olwengule
2: ngule chi
1: World Cup yolulimi
2: olulimi
1: eya simba
2: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kutandika kumande Mande, mande, nga kumi ogomu nana, wano kusimba. Katimwe nabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta, gojokwe wandisa, mungule. Tewoba kunafu ya, bakambe, mundeka tinte, gengule tinta.
3: Yagala kugula taka. Soko wekanye mino wa manga. Okulukunu njirezo kumala. Kakasa anti ya kuguza. Ya inobufuna anjizibu wa kutunda. Elewe libe taka liya famire. Uwebuze kubafumbo manobo ombi. Obeba kanyizo kutunda. Etaka li nobelibe ilangali ya bagenzi. Kakasa anti ya balituwala. Ba inobu yinzobo. Mubiwandiko. Elotu kilebe chikuatako. Olabobu tufu wabio. Mukasera ko kugula. Kakasa anti oinenda gane mpandike. Wakati waba bakuguza. Nawe ilanga kuliko neroya wo. Ngatu nasasula. Wandi sechapa cho. Osasulene stamp duty. Erecha po chichusa chidemu manyago Bunambiro Obaka wana mkutusibu wako Fida Uganda Nebanyuwa njiva abwe Aba accountability Civic engagement Ne rights Pesa project Ngabayambi wako Denmark Netherlands Sweden Ireland Erango kumanyevi singa wo Kwa kuziro nye munya Atano musatu Zero munana Ana munana Obaka kusimu etari ya kusasulila Zero munana zero zero Kuminemu Kuminatano Kuminemu Obaka ende kwa ofisi abwe Ploti muenda Ntinda Avenue Kuministers Village Munakawa Division Emperor ya FIDA yonamu Uganda ya bwerere
4: Kasho

0: Okay, Bob J.
1: No.
0: Kakati njagala kubuza.
1: Yes, sir.
0: Eyo mwina je mukubire ebivulu.
1: Tunaona mabala kule. Tunaona mabala mali.
0: Ale wa watu gama mwavana majeni matulima vaze kuba vivulu yo. Neba ingina mufuzige yo. Nebe kweke yo. Nebe kubiso bufana nyi. Neba deka mpala. Mawanga chaga singola bendongo ya feyo. Kakati njagala kuta kuja Kongo inaya katalekeka.
1: Akatalekeka sawa na Uganda abeyongere kumbangira. Ayamba ka ngasingo nakataleje kali ku YouTube ku Facebook ku kwa mona ona ku TikTok ku mona kale yizo na sawa zingolele ku Istanbul.
0: Kati manager miskani ye emirimu ajikwatire yo.
1: Manager ni majikwatire na jitambu za bunuyi mpaka sanilo nga jitambu wa mona na geza ko jitambu wa mona.
0: Anti twagala ogenda okuddanga booking si nyingi nyenu nga manager akatabo yakaggala wodda. Aja kuddeyo yebake.
1: Aulide.
0: Aulide. Kale basibule.
1: Nenga bana basibule ko mwana bali ku chenda mu sawa no yeso tuwe chinda mwa bali kunja kana bali kugala ndongo yange. Samge ne masuno kuja ala ku TikTok ku YouTube ku mwana na we ili naimba kapya kaita singo bai bobuje. Uganda. Nika nyo mtuko baza management ya hile sinda yonu mwale kuja gara na kuzi kiri zao. Nesende yao anko sura. Uba lehiyo, uba jiedara kutumikati. Wanga. Mkute konyo bandi.
0: Okay, kakare.
1: Ana kubeke singo kwa
0: kare sura bulunji, siwa bulunji.

0: for radio simbe mpologoma enunje dembe bamuise bakuntumie akaimba bakaise bakuntumie omuimbi groya mara bana be mukono basone gamba kati tweguziza ko mukono mukono yafe mu ndongo abala mugenderi simana feel ne kati ali wansu wabukulembeze bweyo omanya imbi akaimba be mukono nabo basa mwasazeo mwe soko kwate mara omuzindalo mwasazeo na mwe mwefudde be buddu mwefude be masaka eh soko babuzeko
1: abawuliriza ba radio simba nsanyisa okubanga ndi wano leero mwebale kutuuliriza saawa zino amanya Gloria Mara
0: tubulidde wa
1: mbulidde mukono eyo bannange mukono ye waffe mbulidde mukono
0: munatera tusazisa visa okusala okudde okuva ekambala okudde mukono watu alina visa tufune visa ye mukono
1: Echo, tuli mukono bannange mwebale tuuliriza na twagalirayo
0: bigenda bitya
1: si bibi
0: manager loja omulabako
1: manager loja aliyeyo bimuuba muuba okusinga
0: biwulira ki biwulira yulia anyway Roger soko babuzeko
2: bannaye abatuuliza abawuliza ba Radio Simba femwe mwefe tuli basanyifu nyo okubeera wano amanya ze Serunjo Rogers kwa ye mukono kati dino ya force ensi mukono
0: ensi mukono
2: ensi mukono
0: muli eyo mweyagalira mukono wamwe
2: yagalira mukono
0: sima mwina ne speaker
2: Kwa gani? Ben ulina
0: nesipika. Mamu ina nesipika. Neno sipika na ya kabila mujamu. Agamba mbu. Aina kuzuku kakumi nemu. Ukusama lo kutu kekamba la kusawa bili.
2: Aluwa mtu omu ya gamba. Wancho gere.
0: Icho gere.
2: Bajja chulira.
0: Bajja
2: chulira. Neno zakalia katwa katu ukirira.
0: Eno empakaza okuyimba kati zikomyeo.
2: Ya
0: wetu watu taandikira
2: Memoria Voice Power akomyeo ate mulundi ogwomwenda yakamala musike emyaka munana katukuno gwamwenda bado bajita Memoria Voice Power Memoria Chigwayo Music for Life
0: Music
2: Africa.
0: For Life
2: yeah Music for Life Africa Foundation ayetu chima yulundi wano simba chikwatagana muziki checho chenyini ate Music for Life nga unaulira competition endala zonna competition singo bujo zisanga mchibuga zisanga kati mubibuga mubibuga ate nga ziwa opportunity abana oba abantu abali mubibuga naye bwulira nti no Voice Power ne liruddawa Voice Power eri mukono sebo
0: mkono
2: yes, yes so ekomye omulundi guno naye ku mulundi guno kigendo be chenja ulenyo kwe kubanti no tetwagala just bitone aneda si bitone byoka ekitone kyo kigenda kujja naye ekitone ebiseera ebisinga era ogenda okulaba nti abantu abasinga obulungi okumala okuyimba we bati batwala ekirabo nga kyekintu ekisinga obukulu naye ateffe mu kukkiriza kwaffe tugamba nti ekirabo weekiri naye kino ky'olina kyozze nakyo kigattiddwako kitya okubeera nga tekikugasa gwe nga gwe omuntu so ate tekitegeeza voice yokka nti nno eddoboozi abaana abasinga obungi bali eyo nga alina eddoboozi naye nga tasobola liteekawo ku muntu kuliwulira ali ne waba amaze okuliwulira omuntu nga tasobola kuliggyamu mulamwa esobola ky'owulira abantu abamubagamba nti oyo yaliko mu competition bweti ebyaggwera wa ate na wali okigenderedde konti
0: wamanno abaana abadde mu competition z'amaanyi ne bakomawo batono nnyo aba penetrating batono si bangi naye abasinga biggweraawo
2: emu ku nsonga lwaki biggweraawo bajja batunuulidde birabo biri mu competition yeno
0: erabo atafuna na birabo n'akaaba
2: n'akaaba nnyo so nga ate kyalina muli ye nga ye kyekirabo ekisookebwa ddala kyasooka okubanga akola ki
0: ng'alina talenti yo kirabo
2: kyekirabo kyaba asinga okubanga alina si kirabo okuba kuyimba buyimbi naye okimanyi nti ffe kyetuva tugita Voice Power okubanga oweereddwa omukisa okwogera ekikuli ku mutima okimanyi nakyo kintu kikulu
0: mutunuulidde baana myaka emeka baana kikula ki byomutunuulidde
2: so tetutunulide baana kikula ki tutunulide abantu bonna abenja olu mu biti byabwe ebyenja olu nga tetusosodde kati n'ekyo kijjiramu okuba nti oba osobola oba tosobola naye ng'emyaka gyogiri wakati w'emyaka musanvu n'emyaka 2-5 naye ekikula ky'abantu ky'abantu bonna
0: bantu bonna
2: tuwagamba ekikula ky'abantu bonna kitegeeza nti omuntu yenna yadda alina obuzibu ku mubiri gwe oba talina buzibu ku mubiri gwe abantu abasinga bakiise nnyo omuntu aliko obulemu
0: omuntu aliko obulemu
2: bwe basingira okitwalira nti omuntu aliko obuki obulemu naye fe tugamba nti abantu ab'ekikula kyonna ekyenjawulo so mwekyo nja kugamba nti tufokasinga nnyo era nnyo ku bantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe naye nga balina ebiki
0: ebitone
2: ebyenjawulo so voice power eno kyovola tugiyita voice power nti at least eddoboozi ly'omuntu liviirayo mu ngeri z'enjawulo ayinza okuba alina eddoboozi ayinza okuba alina ekitone mu kukuba ekivuga naye bw'akuba ekivuga ekyo ojja muwulira nnyo n'omwana waliwo omwana alina obulemu ku maaso naye bw'akuba violin owulira eddoboozi
0: kitegeeza engalo zezo amaaso gali mu ngalo
2: eddoboozi lye liri mu ngalo muneeno era ojja muwulira nnyo ng'ajja eki eddoboozi ojja kwagala owulira eddoboozi lyeryo naye nga liyita mu ki violin kitegeeza nti ebitone bino byonna ebyenjawulo fe tubiyita nti birina eddoboozi liyeeta eri omwana
0: Roger ebintu ebyo bibeera expensive ojjawa obuvumu okugamba nti njakiremerako n'okitambuza myaka mwenda kati guno gwa mwenda guno gwa mwenda nogamba no kino genda maaso
2: ekisookera ddala nti njagala oba n'ettiimu gyetukola nayo yonna yonna ekola kyekyagala kwagazisa bantu abakuliraanye kikyemukola nti oba kigattako byemukola so voice power eno okusookera ddala nti omuntu oba nestory okutandika voice power nze waffe bayitawo bugendera ddala ebbanda abaali bakutewa ku lwenkokonjeru oba wava ekisoga kilomita 2 bayitawo bbanda bugendera ddala naye we nakulira nsubira n'abasinga obungi story bagamba nti bambaayagala okubeera abayimbi manye ebiseera bye twakuliramu ng'omuyimbi wa tabu
0: nga mwegomba abaana b'okumukono 11
2: okitegedde
0: masiza man
2: nga bawulira abayise mu kisumaali eyo nga balimboga nange senga ngendawo ku stage
0: eyo ninayo mukama wange amuyita Ocheng Ocheng Michael bwe baali bakulira kisumaali awo batuula ku mmeeza ne baziddugaza bati abayimbi ne babayimbira kitegeeza alabye generation ezi zonna ezabali n'ezaba n'abaliwo
2: okiraba so nayagala okuyimba naye nga ku kyalo nga tekuliiko yadde kannamunjoloba ekimu kubitegeeza nti ng'oggyeeko ekivuga ekyo kya munamunjoloba nti ebiseera ebisinga ebitundu byonna ebyenjawulo abaana abato bandyetaaze okuba n'ebifo byebabeeramu nga bisobola okuba inspiring okukola kye baagala si music yekka
0: kagamba nga talina kutambula ng'agamba nti kaŋŋende e Kampala bewasobola okufunira ki endongo
2: so kitegeeza nti okutandika ekyo nalikyagala bwagazi nakisubwa ng'omwana omutonze
0: gwe noyagala abaddawo baleme
2: kisubwa kati buli wembalaba nga abaana bajja mu kitundu ekyo kyetuyita music for life resource center eyo baba bajja mu kitundu nga basangawo buli kyebaagala ekimuke ku bimu ku byebasobola obasikiriza okukola ebintu ebinene ebisingako kubaa si music yegga gwe tukola music agezaako okubasembeza then n'abalaga ebintu ebirala ebiri mu byenjigiriza ne mu by'obulimi naye nga music ono akozenga akanyomero akabakuŋŋaanya okubaleetamu kati kire kya voice power okubeerawo buli mwaka nti okukyagala nze ng'omuntu kyekisinga kyenkozesa so nga te n'abantu abatuliraanye batuyambako
0: abazadde bo barespondinze batya
2: abazadde okusooka baagamba emyaka nga 9 emabega nga twakatandika abazadde abasinga baagambanga amuleese music ku kyalo kuno muzze otwononera
0: abamuyimbi abonyeebonye omuyimbi buli omu waali muyaayu
2: so naye kitukoze obulungi obutagambika nti emyaka wegyekulungudde bagenze bazuula nti ekigenderwa tekyali kyakuyaayula abaana kyali kyakubayambako ku baana baabwe okubeera nga babanga batambulira ku miramwa emituufu kubanga tutambulira nnyo ate mu byenjawulo
0: naye ndowooza omwana ayonooneka waka tayonooneka bitundu bimweto okuwononeka kwe kuva waka
2: ne community naye eyambako omwana okwonoonera
0: bwe mbanga nze sikumye omwana wange mugaana agenda mu community embi ate lwaki mba nnenya
2: community
0: Tuli kulogola simbe mpologome nunji yede metuli mpozi atene director wa mulia atenga mpozi tuli mu voice power nakusoma zigena vila meka
2: nakusoma zigena vila kumina tano zenyini
0: kumina tano
2: tugendo kubanga tu
0: umayina nange mkono ninayomu imbi wanga anyimbi la obulu njigwenja gara